Torantou Sëli bokk na ci ñi wuy ji woote bi nga xam ni woowoon nañ leen pour Saloum, nga xam ni ñoom dañoo amoon xalaatu taxawal daw al islamia ci lenn ci li taarix bind. Dawla islamia lañ bëggoon a taxawal, ñeneen ñi ni déedéet Mabax dafa bëggoon a aar rek ñi nga xam ne ñooy sëriñ si bañ cedd yi gannaaw leen, waaye loolu taxunoo jóg. Maam Thierno Faty Mbacke ci jamono boobu la ganee jamono, ñu ganee jamono way juróoma suñ Morane Tousseli dal di koy tuddee Thierno Ibra Faty Mbacke. Ñu ni Thierno mi mu ko tuddee xam ngeen ne Thierno ci tukulóor mooy sëriñ, waaye Ibrahima la tuddoon. Sëriñ boobu ko doon jàngal moom suñ maam Morane Tousseli, ndax ñu jaar nañ ci wàllu xam-xam, ci wetu xam-xam. Te téer yi dañu wax ni man àllamaka arfan huwa moolaak, ku la xamal wenn araf rek sa sëriña. Kon sëriñu oustaasam lool, sëriñu jàngaleen lool, moo tax mu tuddee ko mu tuddee ko Thierno Ibra Faty Mbacke moomu radiallahu taala anhu jamian. Léegi bi mu ganee jamono bi ko sëñ Touba yëgee, ñëw na ci moom jàngal ko sabatul mun jiyaat. Dañ ko faral di bindal dikk jamono. Neñu sëñ Touba moom daf ko ko jàngal ci li ñuy tudde al xawaasul xams, mooy li tubaab bi tudde les cinq sens. Ñen ñi ni dee daa bi nit téere rek boroxal ko way juróomu jigéen ci permis pour mu takkal ko ko. Al xawaasul xams mooy les cinq sens yi nga xam ni ñooy yëg, xam ni ñoom ñoo am li ñuy tudde al xissiya, li bakkan di fóon mu neex ci moom, li nopp di dégg mu neex ci moom, li lamiñ di mus mu neex ci moom, li loxo di laal mu neex ci moom, si tànk dox jëm mu neex ci moom. Waasul xam si yooyu neñu sëñ Touba aar na ci maam Thierno Ibra Faty Mbacke ci xawaasul xam si. Waaye xam ngeen ni yonente sallallahu alayhi wa sallam leen doon kamaatu diimu tuddaanu bi nga xamee ne jar na ñëw na àddina sëñ Touba jàngal ko li ñu tudde sabul mun jiyaat. Bi sëñ Touba demee ci géej gi amee tubaab yi nan la maam Thierno def, mooy bitiw ja fay na mbaal ja, mooy maam Thierno Ibra Faty Mbacke moomit dafa daal di jël benn salaatu ala nabi bu ñuy tudde salaatul mun jiyaat. Xoolal kee mi ngi jàngoon sabatul mun jiyaat, kii ñëw di jàng salaatul mun jiyaat. Maam Thierno bi sëñ Touba demee ci géej gi daan def saa bu xëyee balaa jant beesoo dana jàng salaatul mun jiyaat, junni yoon ñaan yàlla suñ borom delloo si sëñ Touba te dara du mejj ci moom. Kon bitiw ja fay na mbaal ja. Salaatul mun jiyaat ñi dugg xalwa xam nañ ko, am na ñoo xam ne salaatu bu ñu fonk la. Téere yi nee nañu soo ko jàngee junni yoon loo ci ñaan yàlla def ko. Allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami al ahwal wal afati wa taqdi lana biha jami al ajati wa tutahiruna biha jami sayyiati wa tarfauna biha indaka ahla darajat. Ba mu jeex. Waaw, am na ci li fa guma sa ñëw fii dima tàgg daal ni ma ñaanal ba ma jàng salaatu bi, noo koy jàng ma jàng ko ca kaw. Mu ni ma laa yow suñ bi lii kenn du ko wax ca kaw. Mu ne ka ba bés man bu ma sañoon ñëpp xam ko, ñëpp di ko jëfe ma sañoon ñëpp. Mu ni ma kii amul aajo du mënta faj, ko man de bu may ñaanal nit ca kaw laa koy jàng. Ñëpp dégg ku bëgg a jël jariñu, ñëpp jël salaatu mun jiyaat. Bi sëñ Touba nekk ci géej gi maam Thierno Ibra Faty Mbacke daana ko jàng junni bi yoon ñaanal sëñ Touba mu dellu si waat ci jàmm ak salaam. Bokk na ci maqaamam maam Thierno Ibra Faty Mbacke mooy al muridu sadiq la. Al muridu sadiq kan moo ko seedeel?
bi Mustapha Mbaye Sam moko ko sédel dédé bi Seigne Modou Mbaye Diam moko ko sédel dédé bi ko ñooñu daatan sédé amna ko ko jëkka sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al mouridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno rafati mbake moy tierno al mouridu sadiq la al mouridu sadiq la seigne touba ko ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al mourid mom mi xam lan moy al mouridu sadiq motax mu ne ko ayu hal mouridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal mouridu sadiq ibrahima al mujib yow mourid bu deugal bi yow mourid bu sincere bi yow mourid bi nga xamni lo digge def ko yow mourid bi nga xamni nangul lañ la sa lepp al mujib yalla nangul na sa lepp say arakat sa yengu sa dal sa lepp sun borom nangul nako yow mourid bobu lay waxal al mourid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wagn ci goor yalla al mourid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al mourid sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lool waye al mourid sadiq mu yalla dogon yalla dogalon muy dox ba yag mu yag suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu la topati dara dara ji mouridu sadiq yag na fofu dara ji al mouridu sadiq yag na fofu mam tierno fatima mbake nak ki sos yoon wi moko sedel niko yow al mouridu sadiq la te koku day o mayanti khu anil hawa di waxe bakkan muk ki ko sedel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobuko mom adey ji bari yobuko de lumuy sedel yalla tax mom mo sedel tierno ibrahima fatima mbake al mouridu sadiq la al mouridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolou mi ngi ko wax ci bu ngi koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel tierno ibrahima fatima mbake al mouridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikagut kon rawati na bam dikke kon lu tierno don mom bim daatan dem ci geej gi manam bi muy dem ci geej gi ne ca kaw yoon te agagul la sedel tierno niko al mouridu sadiq nga ah kon nak bam deme bu ñew mum waxale wuñ ko kon rawati ne bam deme bu ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni tierno ma bayyi sama gannaaw al mouridu sadiq la motax mu niko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji mu ne ko bo gisee ma dina bindi lettre bi yow mourid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok fima la bayyi won bul fi jog la nga fi tok wa ba la tasma'u kalam allatheena yasunnuna wala yahlifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalam allatheena yasunnuna ñi nga xamni ñortu do nga lañuy waxe nan bo demé seigne touba nang muni bu len deglu de bu len deglu muni ñom wala yaari xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek muni ko wali أبيات في هذه الأيام عند دار شيخ سيدي جامونو بيغا خامني
maa ngi lay bind lettre bi. Jamono boobu, jamono bi ma la koy wax, wala bi ma lay yónnee lettre bi, maa ngi nekk kër ku ñuy wax Cheikh Sidiya Baba. Ñenn ñi ni booba mooy bi mu ñëwee Sénégal ba tubaab bi jëlee ko fi yóbbuwaat ko Mauritania. Japp naa ni wax ji ba ko Sëñ Touba di wax Thierno booba ci yoonu géej gi la nekk, ndax lii mu ci teg avant muy jóge ci géej gi leer na Thierno ba mel ni jant digg bëccëg. Lii mu wax Thierno nii wax na ko ko, waaye leer na ko ba mel ni jant digg bëccëg lum ko wax ci leetar bi. Mu ne ko man lil ilahi tawajaa istaraah istaraah bi nafsihi kulli shay'in wa araah. Mu ne ko maa ngi lay dénk di la xamal ni képp ko xam ni jël nga sa bopp jox yàlla, ku jël sa bopp jox yàlla dëgmal yàlla te wàññiku. Mu ne ma ni noppalu nga ci bépp coono, yow sa coono jeex na. Yow ku jox sa bopp yàlla nee na sa coono jeex na. Waman ila siwaahu nag maa taxiba bi nafsihi, képp koo xam ne nag def nga safaan ba dootoo jóg ci coono. Waman ila siwaahu maa la taxiba bi nafsihi, koo xam ni def nga safaan ba mu naa mu ni yow sa coono dootoo jóg ci coono, ci coono ngay dëkk. Walan yasaala mu taxiba, dootoo dañ ci coono mukk mukk mukk. ila axiri ila axirihi, leetar bi yemul foofu. Mu xam la ni ko ci leetar boobu yow murid saadix nga. Maam Thierno Fatim Mbake, boo ko doon xiyaas dangay dellu rek ci waxi sun borom jim waxoon turandoo mu mag wa cosaanal turandoo la muy yonte yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam. Taxawaay bu mel ni Ibrahima bi mu taxawoon noonu la maam Thierno Fatim taxawoon ci yoonu murid paaye ci Sénégal. Ibrahima alayhi salaatu wasalaam borom daf noo xamal ci alquran ni Ibrahima umma la, umma mooy aw xeet. Ibrahima umma la aw xeet, waaye mën nga wax ni Thierno Fatim Mbake umma la ci yoonu murid, umma la ci yoonu murid, yàlla xam na ko. Suñ moom dafa ñu wax ci alquran ni inna Ibrahima kaana ummatan khanitan lillahi anifa walam yakun minal mushrikin shakiran li'an ummihi ittabahu wahdahu ila siratin mustaqim. Muni Ibrahima alayhi salatu wasalam umma la, wa Ibrahima jaamukatu yalla la. Delul ci Ibrahima mi ñuy waxtane Ibrahima Fatim Mbake, Thierno Fatim Mbake jakkam ku japp do fu julli na dogu ci jaamu yalla fofu la mëna yam ak top sunna jappam, manam jakkam ku japp doofu julli. Sun borom ni Ibrahima turandoo mu mag woon ak cosaan la moomit xaanitan lillahi anifa, ku jubóona jubla ba ni xocc ci yoonu jub siraat al mustaqim. Xiyaas leen ci Thierno mii ci daaru muuf ci baxam, kan ngeen xam ku ko gën a jub ci kaw suuf? Maam Thierno Fatim Mbake, kan ngeen ci xam yéen ku gën a jub maam Thierno ci kaw suuf? Amal nga xaw bokku. Mu ni walam yokkun minal mushrikin mësta boole yàlla ak dara. Ba tey xiyaasal sama xel ci maam Thierno bu daaru mooti fam tegoon yàlla. Xiyaas leen rek maam Thierno Fatim Mbake fam tegoon suñu borom tabaraka wa taala. Nga xiyaas Thierno mii yàlla di nekk li ci alquran, Thiernom démb ma ak Thiernom tey. Këhuwa këhuwa la ma waxoon di waxtaan wale këhuwa këhuwa saakiran li an ummihi, moom ab tentaakon la Thierno, ab tentaakon la ci mboolem xeeti xéwal yi ko yàlla defal. Delloo si leen seen xel ci Thierno mii ci daaru muxti, delloo si leen xel. Nee nañu àggoon na ci sant yàlla moom Thierno mii ci daaru muxti, amul benn saa loo koy xibaar, benn xibaar boo koy xibaar lu dul ni sant yàlla la cay toftal.
bo ñewé ni ko diw amna doom mu ni alhamdullilahi rabbil alamin diw faatu ni bi mu ni alhamdullilahi rabbil alamin sun borom neena ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cerno mi ci daru muhti kessalika bi melé ni lako señ touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liet nam sus rek ci mom te rek ko cerno mi ci daru muhti bimu amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax matanuko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la cerno mi mel yalla tan ko señ touba tan ko mu nek imama ci yoonu murid رضي الله تعالى عنهما واي ديغ في يالا جيخلا دي واداه الى صراط المستقيم واداه الى صراط المستقيم نيلا غيسنا بيو امي ني ليب تخول مو ديبورد داني خوتي تي يون وي خوتي تي كاو يون وي الى صراط المستقيم كيرنوم ديمبوما مو ابراهيم ديمبوما dem len ngeen xiyass mu tay bi ibrahimum darul muhtimi mutaymi señ touba woné ko ngal ci ndiarim bi ñewé mu dalal ko ci bi keur bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok dañu señ touba amul genn gan gu massa dalal ci keur ndiarim gi keur tayni bi rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew muy nañ ko dalal ci sama biir keur bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal señ touba defal nako fa lepp yere ataay yi mi soxla ak yep man cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jeexal tombek señ touba di wor ci biir kess gi bi xatmu bi jeexé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu señ touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon neñu li lako señ touba sédel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim ciernom barki dem la bëgg wax ciernom barki dem wa ciernom dem ba tay bu la nexé waye ciernom tay mi ku ko ko sédel señ touba ciernom tay mi señ touba ko sédel niko yaang ci yoon ciernom demuma sun borom sédel ko niko yaang ci yoon bu ma né ciernom demuma mang ci djublu yontu yalla ibrahima alayhi salatu wassalam sun borom néna ibrahima alayhi salam bi mu jaaré ci jaaru way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa ataynahu fi dunya hasana wa innu fil akhirati lamina salihin neena dama jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim moma dama jagal adinam ibrahim demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahim mum tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek la nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xamni ñi daan yobbu keur señ touba adi yi dañ daan joyalo lolu tu lo doom wi ñi wax mam cerno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu adi ya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajje ak mbolo mi yobbu wat adi ya ci ndiarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu luko waral fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci cierno daf ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kara bama sété ci cierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxone mu man lolou moy fi dunya hasala waya wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamati ta gañu bax na lay bok
mi amul xiyamé lamina salihin wallahi tiarna ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñoo ñu bok na ci ñiko ko sédel serigne fallu mu goré ma serigne fallu dong de serigne fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga len ci ño xamni kenn ku nek ñew nga nek ci jaxle ba nga ñewé cierna farsa beut yu xaw ko wéxal sa beut bam wéx farsa yi la ngoy balma seigne fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ilal mihtahi fi daril mu'ti li yuskiya sakwa القد مني بالبسط عمدت خسالي ثابت الجأس أمتي علي في الندى بآلي القصب وقهتي من ما يسير من شهم الفادل آتيت إلى المحتاي في دار المعطي من نتل سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه man domi sanguba man cheikh mahmoudou fadal mangi ni wati deuk buñ wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon ñu ko tuddé mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñëwé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ki ñelna borom jikko ji rafet melni borom jikko ji rafet melni jikko ciarno tan tu ñelna borom jikko ji rafet melni jikko ciarno ni ko acharno num melon muni charna day sabitil jahs ummati muni xam ngi ni ginaara def dom ni ganaara def dom muni charna non la defal wa senegal ni ganaara di def dom ganaara muy def dom moy eumbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la ken ray ray ni wala di wax xana ci sama kawlay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defo xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ngeena yiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn munu leena lor sabitil jahsi ummati li ganaar def doom ja moy laq ko ci biiri lafam bof ci kawam ba kenn duko laal neena cierna non la defo xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defo at tariqatul muridiyya non la defo muni ki ma len di wax dafa tamé wona tamé ba lu beureup bekor bu ko cierno yegé rek beureup ba nat dina cierno mom fu bekor lay baña dégg fu bekor wax yoonu kërëm dañ ko daan yalé yoonu kërëm dañ ko daan yalé radiyallahu ta'ala anhu bokon na ci ay jikom moy seigne touba soxla sumu am cierno la ko daan dis ni ko defal mako rawati na nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh amadou bamba nekké ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni seigne touba mom
jang ak jangale rek moy mbiram moy waru garam lettre bangi tambale ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasu alqur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana alasina ma'i wa arsil salasa atqanu alilma muniko li yu'allima shibyana muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñe nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaane yi fi ne ngir ñu jangal waxambaane yi fi ne mu tegal ko ci ni ko nak sama lettre bi waxtu woko gisé barké ak yermane yalla bu mu deñ di sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisé rek yermane sun borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte walibi ak suñuñ boy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu balu xoso al mahabbatu sati moy mbeugël go xamni amul illa mbeugël go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ digënte ab talibé ci ab sériñum woon gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax Seigne Touba bokk na ci yimu sédel man cierno néna mom Seigne Touba cierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé dina man ciarno paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala dina buma djumul ci lexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan mune e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu Seigne Touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam mune ko te pakat bobu di pakat sopu Seigne Touba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi mune taxé nga taxé bo xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paka bëgg Seigne Touba yalla nañ yalla rendé paka bëgg Seigne Touba mune ndax paka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan mune paka bobu nak lañ rendé cierno radiyallahu ta'ala paka bëgg Seigne Touba néna mom lañ rendé mam cierno rafati mbacké radiyallahu ta'ala la yasqa abadan te xey di dootu ñew gannaaw bu mu te xey di dootu ñew gannaaw bu mu mam cierno fatim bakay am sens mam cierno ibrahim fatim bakay mo am sens mom mi seigne touba sédé li yalla xam nako ku seigne touba sédé li yow sa affaire bax na adina ak al-akhirah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ayyuhal masbuhu bihubbina ayo mi nga xamni takat tiofel
paka bëgg Serigne Touba lañ la rendé té paka bëgg Serigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw wali wi xam yalla ñoom sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paka sopp Serigne Touba wali wi xam yalla wali wi xam yalla yépp sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla rendé leen paka sopp Serigne Touba al mahabbatu saati sayyidna abou karim sadiq kep ku mu raw min la rawé ci paka sopp muhammad biñ ko rendé sayyidna abou karim kep ku mu raw tim la ba tax yaron sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gën abou bakkar jant timul ku gën abou bakkar xam nga lu ko may moy paka sopp muhammad lañ ko rendé paka sopp yont yalla muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de de wahuma ñooñu de yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo sédel abou bakkar sidiqiyam Serigne Touba mo sédel mam cheikh ibrahima fatou mbake sidiqiyam lutax abou bakkar ni nan ko abou bakkar sidiq sallallahu alaihi wasallam moko sédel rabbi yalla sallallahu alaihi wasallam defé al isra wal mihraj té kuñ wax ni muhammad jogé ni fi bi dem aras jogé fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi té asman sétu ngani aw law bam dess abou bakkar abou bakkar bam ko déggé la ni koku lu wax deug la koku ay waxam man duma ko liñ kar lu wax deug la tara la tuddu abou bakkarin sadiq as-siddiq way xolal cheikh ibrahima fatou mbake billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar Serigne Touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ñatangal lakh ba dem cheikh na tok wuuf ndabli duggal ci loxam bam sedd gaay dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Serigne Touba yob bayi cierno ak lakh bu tang bi cierno duggal ci loxom ba lakh ba sedd muni gaay gaay len xewlu radiyallahu ta'ala motax Serigne Touba ko tuddi ko as-siddiq ak muridu sadiq li motax Serigne Touba tuddi ko al-muridu sadiq radiyallahu anhu lolo tax Serigne Touba tuddi ko non al-muridu sadiq rek moko man ku sincere rek moko man ku deug rek moko man al-muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni ab tariixa buy dogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma comb ci tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu it ma ngi fi bayyi lo xel atakat yi nañ moytandiku tuumay kessa ju soxul rek degg na ak fogna nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tubaab yi tasson daara de wallahi net netuñu ko daara upp na tas luy tax daara tas yalna ci yalla musulul jam yalna ci yalla musulul jam luy tax daara tas lu tolni alquran mbolo dajé fi barab daara nak la waxuma daarantu daara la wax daara daara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmmé sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci daara defena khadim jang la fele ci njaaj dara jëruko dara bu talon senegal bam jeex sax jëruko tass ju daara ji mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëruko ci addu bani walli wi xam yalla
sa bu ñu xeyé ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé leen faakab sopp muhammad faakab sopp ci ahmadou bamba wali wi tariikh bi loolu ñi ñaan yalla mané abou bakkar dañ ko rendé won faakab sopp son ci sopp yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam lama tasawuf biñi tekkale digënté omar ak muhammad digënté omar ak abou bakkar digënté omar ak muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waw omar lu mel ci bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni omar yuhibbu rasulullah muhammad wa abou bakkar yuhibbu muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa joju bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna xeyna moy omar li tax mu bëgg muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg muhammad kon amana bu yonent gi deñon bi yalla ni won diñu na yonent gi amana kon abou bakkar manam omar mbeugelam man na dem waye abou bakkar nak mom muhammad rasulullah la beug mom muhammad nek yonent ak muhammad nek waliyo muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé muhammad la beug sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla muhammad rek la beug mom jëmmé yonent yalla muhammad la beug mom alayhi salatu wassalam kasalika man cheikh fatima ki jëmmé seigne touba ji la beug mom jëmmé seigne touba ci bofum la beug dañu gis seigne touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair mune gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon doto bëgg dara dara dara dara lolu sama jëm ji man seigne touba ni yalla def ci man seigne touba ko ko yalla xamalon doto beug dara kudul man muy waye rere giñ ko rere taxna ni dem diko sakku ji fenen rere giñ ko rere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair nak xam li ci man rek motax ni diko wuti fenen ni diko sakku ji fenen mam cheikh fatou mbacke da bokk ci ñinga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba xam ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yi commanda yor motax comme moy liat na seigne touba seigne aliou seigne abou karim nim nekkone liat naw yonent bi naka non seyna alim nim nekkone liat naw yonent bi naka non musa bi nga xam non la haruna nekkone liat nam bu bokko ñi nga xamni mom mam cheikh no fatima bakke dafa nang won digal waxuma deg digal digal mom ñepp koy deg ñeppay deg digal digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diyo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal manam cheikh fatou mbake dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal dong aji joxe digal ji mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax cheikh fatou mbake nak dafa nangu won digal mom dafa nangu won digal nangu digal taxna seigne touba xamal ko niko fi meuna deul lu la fi fekkul rek da ko amut lu la fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ati nga xamni fi lañ wara defé magalu nisfu sahaban darul mu'ati Seigne Touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko niko demal nga sant ko
lettre ba ngi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubaraka aw mubasharat faqad ushina lak bi binayi tilka dar wa bil hafri wasmuha darul mu'ti yow cierno man seigne touba gnaw bama tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yalla nuyo bo xamni dana la bëglo dana la contane lo ma ngi lay digal nga dem seigne ab dëkk te tuddé ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërom aji joxe ji ci seigne touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay touram bokk na ci al mu'ti joxe kat bi mam tierno ay touram bokk na ci al mu'ti joxe kat bi kuru aji joxe ji mo dal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nak mbekté dana la fa fekk le benen lesser bo xamni da ko ko bindu xamal ko niko dama lesser bi bo ci joté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala geureume ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dañu la ci ñe wa rahmun bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaaraka wa ta'ala laka ma yuhbituka ginaaw man mi di seigne touba min mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mboromi sa moromi nawli yépp danañ la ci ñé sa moromi nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yuhbituka fihi jami amsalika su morom yep la ci ñe muni kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalalal sam xel ila akhiri ila akhirihi dimu jojji ni cheikh ibrahim fatim mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man seigne touba néna lolou musta am sama digënté cierno dipi ndawam ba ci magam dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax muni ci benen lettre ba bang koy bind
mu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib ila aqihi allasi lam yukhalifuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ni mom bam ginaa bu mu tuddé yalla yini ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamni moy jewri ni yonent yalla muhammad di doomi soppe bi di ki nga xamni ni dafa wëru ci yalla doylo yalla tabarak wa taala wulis benen bur budul mom muni ma nga bindi letter bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqila si la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sikhrihi wala fi kibrihi letter bi kima ko jeme ci mom musta joyo ak man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam koko moy kan muni ibrahim ibn walidi Muhammad koko moy ibrahim mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde Muhammad suñu mor antu sali mo xamal ko niko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama ya ak murji la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamne ci sama xol la ko tibbe man Seigne Touba lettre bi ko Seigne Touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarlo da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinay motax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono yi ndaw ba ci sa jamono yi mat waye liko taxone ni moy addi yu ko mam tiarno yonne won mu jot ca mom la ko dun xamal liko jot na ci ndax bi Seigne Touba ñëwé ndarëm tiarno nek daarul muhti addi yi dañ daan joyolo ni lolu sëtum bi ñi wax mam tiarno mbacké bu daarul man naan momako netti ñu addi dañ dan joyolo ni manam ñi yobbu addi ya buñ wagnu ko bay ñibisi dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amon lu ñu ay témèr bu dé ganari ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen wayjuro waxon na len ko mam tierno mam mor antou sali seen mor antou sali waxon nako seigne touba bi tierno ñewé jamono neñ seigne touba masna tok ak seigne mor antou sali xam ngeen ni seigne touba day guddi motax guddi bu xasse ñew kenn dootu xamé kër kenn lool la waye kenn ku ne xam nañu Seigne Mor Antou Sali amna kër de yalla dafa indi kër go xamni guddi la tuddu ba kum tim kenn dootu gis ta kër rek waye Seigne Mor Antou Sali amna kër ndax looy xamal ni amna kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol Seigne Touba aw melom mu depp nopam ci xolu Seigne Touba deg xol bi di kandal xolum Seigne Touba di kandal yatakhalkhal xal ba ngay yatakhalkhal moy xol ba ngay kandal lan lay kandal ni xol yonent di kandal bu ko yalla na re yoni yalla bu na re yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen Ibrahima bam juddo rek meseur sax defegugo xol ba ngay kandal mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak Seigne Mor Antou Sali biñu deppé nopam ci xolub Seigne Touba da dégg xol bi di kandang lay xolub yonenté daan kandang
mu xamni mission bu mission bi ne ci xolum Serigne Touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé ko la ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako lietna bu ko jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci yent yalla Musa yalla bolé nako lietna bu ko jappalé muniko yow ahmadou bamba lima deg muy kandang ci sa xol bi moy la dan kandang ci xol yonent ya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa lietna bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatou mbake bi ngalé adina seigne mor antou seli mi wajuram dané ko man yow dong la ci ndokel ndax xamna ni tierno sun tierno ay way nit yalla ye bax way nit yalla ñoo bax yal nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno sa lietna la ani han laka bi hasal mawlud ani han laka bi hasal mawlud al jadid gam gi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandang ci sa xol bi dan kandang ci xol yonentou alihi wasalam a faaw nga soxla lietna bu melni tierno kon tierno ngok lool la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul sabatul mundiyat ñen ñi da ko jang ci ay tiram al hawasul khamsi ci la ko jang yaw nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an yalla ñu leen yalla fayal hmm ñu leen yalla fayal hmm ñu bal ma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi la won melokanu ahlut tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhiri neñu ko noppi la won bo jangé téré tarikh yi bind ci mom nenañ ko noppi la won ko noppi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan def dawul reba haqtay day muñ rek waye bokkon na ci ñi ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam tierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mbooti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yonnabi sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiya yi xam nga bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeeram moy bu toli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim toll mom wax jaar gaaya waxtaan ak mbirum seigne touba non la ko cierno ibrahima fatou mbake daan defé bobu rañu xewul waye da dan tok di wax ak ñom di len netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di len netti khisatul anbiya'i ak awliya'i lolou li téré yeeku bind saxal ko ni ciarnu non la dan def da dan waxtaan ak talibé yi di len yé dan len netti sahabatu rasul lañ melon waaw mani yému len rek ciarnu rafati mbake njabotam gi ñepp danaka ñu ñepp mu tuddé len sahabatu rasul lolu yému len ñepp ci njabotam mu tuddé len sahabatu rasul lolu yému len amna lu mi jangalé dañi gannaaw Serigne Touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam balum am tuddé ko man nako fiyalu ci ashabu rasul wa ndax moy lietna bi
moy lietna bi gis ngeen ci ray ya seigne touba neena ku jël yolante bi baye fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem baye fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la maleen mis maleen ñi saga sahaba yi mis maleen Bismillah. Ba mom nga deg de moy Qur'an yone yi moy

ci amrullah ba kérok yalla di ñew ak dimbalam ba kérok yalla di ñew ak dimbalam ba non kérno yalla dogal na mu nek ci li ñu tuddé al istikhama al istikhama waye as-sidq señtu ba ko sédel waye nak ñeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ñeen bal ma lim réaliser ko amul irada mënoko ko amul irada tu mënoko yalla xam nako lim réaliser kon yar dou fatou mbake wasiru si ahmadou bamba lietnaou seigne touba mo nekone wasiru si ahmadou bamba lietnaou seigne touba niko harouna nekki limako waxe won digam ak moussa halin karama la wacce digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lieutenant bu su mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on bi yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah ali ñew nek lieutenant nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh kerno ibrahim fatim mbake ñew nek wasira bi di lietnam kon nak ñun balu seigne moudou lolu moy li mo xamni dina ci waxtaan tuti waxtaan yi jeexut wax deug yalla waye xam ngeen imam kerno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiix la dik indi dikke mako rek mo waxtane ko wa yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni way yurit lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci dogal mangi dogu dug ci fasali motax may xara dox ni waxtane meme boko don takrar jinni yoni waxtanu ñew mo le dina am lu ci ñew lo xali ñewul won ci bele da nga ci deglo deglu won ci bele da na ci feñ lu feñu won ci bele lol nak jeffi sun borom la tabaraku taala lepp li ci juk mom rek ka ñun ay jamm lañ yu jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolou moy li nga xamni temps bi ma len namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum sax ngeen bal mako di len wax jazakumullahu khair jazahi ngi len di ndokel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mon la dimbulé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yolant li may bëgg wax ni amon na jamono yolant moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajuram di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juste bi nan atté mo nekkon juste bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam mustafa ali salam ñi ñewé taxaw mu ne yow juste bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal
boko non misal dama nan ñom bokk société bi muniko waw muniko way dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha muniko waw sallallahu alayhi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bekk juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tonte anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay way biiram ci kanam yonent li lako tonte kérok waw jamono ci bopam mo doy wa te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotena ak ay wajuram ba di ko yobbu ci kanam yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam atab yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadith bo xamni ku ñi wax irbat manam sallallahu alayhi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alayhi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagoto xana da nga nara dem barsakhul muhammadiya a kon te nga no denk bok le dernier discours denk nu ko ne ñu yarante bi sallallahu alayhi wasallam dal ni ko usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a xol yarante bi leen war ba seen xol toy de ñu dug ni ko denkunu yarante ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niw baat niw ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gerte ak bopay yam ken munu ci dara yonent lolou la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len te top len muné donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen ban pourtant lolou alquran wax momit de yonent sallallahu alaihi wasallam momit wa bayntu khana anil hawa wayntu an yahwa do waxe bakka nuk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amunu ati wa la wa ati hur rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top su digal lam ci difa wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituelam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko baye gu fofu waresna laye bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbele ñom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam
spirituel nak ba yowmal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporel kenn du ko jënde ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax waxala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporel kenn du ko jënde leaderu spirituel leaderu temporel kenn du ko jënde wajuru spirituel rawatel nak wajuru xani moy wajuru spirituel moy wajuru temporel al jismu war ruh wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu war ruh nga xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat man bima ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté de interest ndax sori wote bima sanche dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wor par telephone nima dama deg sa waxtan bo radio tiegnor bi nek dakar ci lako degge won nga wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci waji mani waw munima tuma am luma dal maniko la dal lan la munima man sama wayjuru jigen dafa tagok sama wayjuru gor legui nak sama wayjuru jigen mere sama wayjuru gor jaare ci man te man xale la mu jaare ci man nima na tumal sama papa wi yol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beutej ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dani dama la bëgg gis kérok bimu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéro bi mo koy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexu len japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du morom wajur di morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñene ñi moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni setan du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

dimbalé dañu tax ma liko wax jotti modi amono jamono yonent limay bëgg wax ni amono jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lan misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam liko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def kéro yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kéro kon bepp juge bo xamni andil nañ la doon ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye li mom doxal fele yaak li nga yor sa baye lin mom lolo moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ñu porter bi ben way porter plante ay wajuram ci kanamu yaronte li ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar té comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la gëre nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga mën ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajuram mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadis bo xamni ku ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am te ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya a kon teewé lo denk bok da dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu jox niko denku nu yaronte ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun don to sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat new baat new ba melni jam don to sa kilifa da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abassala
jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam kenn mënu ci dara yonentu loolu leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor ñu xol amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a sam'a wa ta'a ngeen baam pourtant loolu alquran wax mo nit de yaronte sallallahu alaihi wasallam mo nit wayantu xol amir hawa wayantu xol amir hawa do waxe bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyuhallazina amanu atti'u allaha wa atti'ur rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal ci difa wa ulul amri minkum wa ulul amri minkum kon taw lu nak yaquna ba da nga gis doom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam doom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yaqko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni ne ca yalla na dimbele ñoom dañu jéggu ta top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual leaderu temporal kenn duko jëndé wayjuru spirituel rawatal na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruh wa koku des na ko jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata dem bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone daleko bogo defena ay côté 2013 ndax suru wote bima sañte dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wor par telephone mula dama deg sa waxtan bo radio tiagneur bi nek dakar ci lako degge won bo wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci waji mané waw mu neuma tuma am luma dal mané ko lan dal lan la mu neuma man sama wayjuru jigen dafa tagok sama wayjuru goor legui nak sama wayjuru jigen mere sama wayjuru goor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man neuma na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bokkom de ay côté 2013 la won momu wo téléphone wax ma li dani dama la bëgg gis kéra bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fu wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéra bu mako jëli sax di ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñu amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def ñoo xulen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

ngeen baal ma de dama gën ay ci mom tax bobu doon ñaddu ngeen baal ma tuti l'islam ni ki nga xamni dafa am faiblesse du faiblesseu ngam mais faiblesseu febar wala yu mel non wala magat ben docteur yi ñoko ni febar bi mom chronique na dootu wër mukk febar bi dafa chronique dootu wër té wéru koor mi ngi galé ci soloos ñu ñu ko yow da nga febal febar wo sax mais da nga febal sax magé taxna at nitu loko l'islam utul na solution moy lan fityatu taham fityatu taham l'islam ni da ngay xaar bu ñu wor ba ngon nga set lu sour miskil nga jox ko ko kon l'islam amna solution amul dara luy ñew ci l'islam amul ko solution da ngay xaar bu ñu woré ba ngon nga wut lu sour miskil nga jox ko ko ñu bindal la tuyabay ku wor bu la nexé bu wér wi téro nga joxé lo lepp waye dama fa wax ni ku ko manul dang koy défé ni ko ñi wor def rek bis bu ne ak bisam bis bu ne bisam moy bu ñu woré ba ngon rek nga gënne joxé bu ñu woré ba ngon nga gënne joxé parce que lolu daf lay rappeler toujours ni yaangi ci koor gi waye bo gënne lolu lepp joxé do rek day melni légui man nga baye dootu baye xel sax ci koor gi te koor dafa bax jamono bu nek fourna bu nek nga diko baye xel wala lesin yutqunuhu fidyatu taham miskinin faman tatawa khayran solution bobu nak ci febar ci tukki ak ki nga xamni dafa new dole ñoo ci bokk yam faman tatawa khayran fa huwa khayrun la bu fekke ni dañ la wax ni la miskin likoy sur moy ñaari témir masalan par bis ñaari témir par bis nga ciobare wu dal ni man dal lima bëgg ci tiyaba ëpp na tiyaba ay ñaari témir ngay nako def ñenti témir mo ni ba tay baxna fa ila alhamdu wa shukru fa ila alhamdu wa shukru fa man tatawa fa huwa khayr fa man tatawa khayran fa huwa khayr ñi xam ñoo ne ci tukki wala ñu febar ñoo ñit ñu andil leen solution benen wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun limay wax ni ma nga suratul baqara sun borom ni bu fekke nak yow mi nga xamni ya ni ci tukki ak yow mi nga xamni yalla da dogal nga febar waye man nga boole koor gi ak febar bi man nga boole koor gi ak tukki bi sun borom neena lolou da ko ko man sax mo gën nak lolou mom ko ko man mo gën lolou ko ko man mo gën ndax koor ay bisam bu la xese romb dutu ñewat ba mukk su koor bi bu xese jall jeex na meuna to ko dama ci sa dundu gi geneen koor bu ñewati kay benen bis la boy fay benen bis bo fay benen bis dong la waye du bisu koor ga mom meuna to ko dabo kon nak wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun bokki julit yi bokki ñu bokkal islam ak julit yalla daf ko orienter ci lepp lu koy may ngeureumal yalla li tax yalla du ko méré li tax yalla du ko jek mukk li tax suñu borom tabaraku taala di yok ay dara jam ci maqamam ëlëk yowmal xiyam yalla daf ko ci orienter wan ko fi mi tek tankam yoni ab yonentam ali sallatu wasalam ni ko demal nga wanal mako sama jam bi sallallahu alaihi wasallam ñew wan ñuko de a asad kon li mi ci ñun la défé l'islam ñuko yalla yone mustafa ali sallatu wasalam mu nek 5 prières sun borom fone l'islam ci 5 prières wala ci juroomi mbir lañ ko jàng ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam muni buniyal islam ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث صلى الله عليه وسلم
Lalla sa ndax ni l'islam ñu ko fondé ci juroomi pied juroomi pied juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ñu bal pied bu dëkk moy nga seede ni yàlla rek yàlla moo la bind moo la moom bokk la kenn sarse la ay dawaar yu mu teg ci say wagg nga war koo remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon loo xam ne du doon parole rek waaye ay jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek déedéet dafay ànd ak ay acte l'islam du intention kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bu ga def ay acte waye galankor am ba acte bi amul dikay ni bindal tiyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati mustafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaraka taala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyat légui intention bobu bu ande ak acte yi di nga am tiyaba bu fekke ni am nga intention waye yalla muy la katanu nga joxe acte bi te intention bi intention bu rafet la dute yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa dute yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yele won nga defal serigne mudou mbay tiam lu bax waye yalla dogal mo katan gi ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire bu fekkone nak dama ko yene lu ñaaw mais jotuma ag ci acte bi nak kenn duma bindal bakkar en tant que def xolam mbaxu yalla rek xolam mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katan gi wala amna luma galankor ba mujjuma ko def yalla bindal ma tiyaba yi ku def acte bi mais duma amé contraire def lu bax yalla day tok di xola rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte ni yalla duko bindu tabaraku taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sede ni yalla rek moy bur muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawma dille ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqamis salat itay zakat ginaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xidmal sa borom sa alal nang ci xidmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xidma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mono ni bo demé kawlax fekk ko fa ma bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci biir jaamam ni sa alal joodi nga di ci xidmal sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw dendon nga sama jam bu ñi wax Mustafa Mbaye Sam bu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jall yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow nu xifé ni waw amna ku ñu wax am du jaxate xifna bo xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox
ta dis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon way tay sakat li la yalla jox da di ko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ni deugmal muy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dum lay sagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënati rawati muhammad tuyaba yim lay sagul ëlëk biko juromel moy wahdil bayti man istata ilayhi sabila dem siyar yi ni wu yalla ba ak makka ci ki man kon bokki wéru ko rang nonu di deugmal ci yalla nañu fa fek te sama borom may nañu am kat nu man ko mang yalla wursugal nu lepp luñ ci digé ci aw yiw ak tiyaba ci borom defal nu tawfiqi ñu man ko def bu wér wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut lool li leen rawé lool li leen rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu saytank jëm kaw say sa bokku jëm kaw saytank jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam li nga xamé ni lepp lu yalla bindu bopam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad niko ni nga gëné ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asaman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ñu waccé ko ci ku ñu wax muhammad ni gën ci nit ñi nako non wéru koor non la ko yalla sempé setté ko waccé ci mom alquran monon na tan rajab ba shahban ba sawal ba sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan waccé ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéru koor bokku na ci ay garatam téré bi gën ci téré ci mom la ko jaarale shahru ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran alquran lako taxaw ñew huddan linnas éduquer doom adama bam nek nit njay orienter doom adama yar doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan lin nas nga gis ko li nga do wax at-tarbiya yalla jeglelugo rek julit bayiko du julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan lin nas li nas tout court ñepp nga ci yeufal julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu lu fi pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu man na am ci chrétien bi kon nit ñi nekul ci ni xana du chrétien yi rek da melni l'islam dal ñi ci nek mom chrétien yi lañu gëna jup
mbir mi nekkul foofu, mbir maa ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox. Am na koo xam ne moom bi nga ko joxee éducation ba noppi foofu la la ko bàyyil dem, ndax ñàkk ngoram ak ñàkk jëmam moo tax mu bàyyi fa éducation bi. Waaye xam nañ éducation lu mënta ñàkk la. Am na léeg-léeg mal éducation mooy julien nii éducation bu rate suu tarbia, suu tarbia walias billah, suu tarbia mal éducation. Waaye xuddan li naas la wax, xuddan li naas. Alquran moom jullit bi ak kurul julli yëpp dafa ñëw pour orienté la, pour éduqué la, pour teg la ci nga jaar ci yoon ba doo lor sa bopp, doo lor sa morom. Xuddan li naas. Waaye wa bayyinati minal huda, dafa ñëw ngir leeral lan mooy éducation. Wa bayyinati minal huda, alquran dafa ñëw pour leeral lan mooy éducation. Lan lan mooy éducation? Ndax éducation famille la wala tariixa la wala déedéet? Éducation baax de donné la boo xam ni yàllaa ko jox ak yonantam mu andil na ko, yonant yi fi jaar yépp andi ko ba ci yonantu yàlla Isa alayhi salaatu wa salaam. Gis ngeen bokk na ci éducation bi nga xam ni xaw na sax maanaam du lu équilibre sax, nekkul lu équilibre, waaye tëriwul xeetu éducation la boo xam ni pour jàngale ni nit ki dafa war a muñ, maanaam muñ, maanaam muñ loo mën a def ba pare muñ ko. Isa doon na ko jàngale. Mooy Isa dafa bokk ci éducation. Da daan wax ni boo dajeeg am Samba Nukur ci kaw yoon, am Samba mën a tooñ ci kaw yoon, mu noggutu la dóorilam talaata ci sa wetu nday joor. Isa ci éducation neen pour bëgg jàmm, pour la paix jox ko côté gauche bi mu tëlënd. L'islam nag ñëw moom ni déedéet loolu du équilibre. Nit ki dafa war a équilibré. Pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek dóor comme talaata ci wetu nday joor mu di la joxub càmmoñ? Boo ko defee baadoo la dalay rey. Xam nga boo ko defee nit ko am sentiment day yëg ni torox na, rus na, ndax mënoon ngaa fayu te fayuwoo. Léegi nit ñi am na ñoo xam ne xamuñu loolu. Li feeg ñi ngi lay def te doo fayu, dañuy jàpp ni yow da ngaa ragal bokkat nga ila axri yi. L'islam nag ñëw indi éducation boo xam ni dafa nekk loo xam ni lu équilibre la. L'islam ni buñ la dóoreem talaata ci lexum nday joor demal fañuy fayu le nit ñi, ñu fayul la sam talaata ba boo liggéey du la talaata. Boo dajeeg am Samba Nukur ci kaw mbedd mii, am Samba mën a tooñ ci kaw mbedd mu dóor lam talaata, l'islam nee na bul fayu, demal ca ña nga xam ni ñoo yore maxkama yi muy attekaay yi, nañ la fayul. Nañ ko ni dékkal mu dékk nga fëgg ca sa loxo yee ci loxo sa ci ab lexu nday jooram ba mu yëg ni ndekete am pes dafa métti. Ba mu yëg ko boo liggéey du pes kenn, boo liggéey du pes kenn. Léegi boo demee ci maxkama bi indi fa sa jàngoro ni man de diw dama tooñ, indi ay prof yu wane ni daf laa tooñ. Léegi maxkama bi wala xaadi ji muy attekat bi am ne li xew ci xadaaya yi yéena ma ko gën a xam, au lieu que mu att sustus waaye déedéet parparloo. Loolu nag li muy jur mooy fayul sa bopp, fayul sa bopp rek lay jur, fayul sa bopp rek. Kon xuddan li naas wa bayyinati minal huda. Am na lu nit ki nekk defe ni ak njub la, fekk du ak njub. Moo tax wa bayyinati minal huda, alquran dafa ñëw ngir leeral lan moo di ak njub, lan mooy sustus, lan mooy mandute, lan mooy éducation, lan mooy éducation. Kon daañu gis ni doomu aadama bi yàlla andil na ko solution mooy alquran, waaye jaarale ko ci weeru koor. Walfurqaan dafa ñëw alfarq bayna alxaq wal baatil, moo tax mu ni walfurqaan. Alquran dafa ñëw ngir lan? Alfarq bayna alxaq wal baatil.
wal batil alquran dafa ñew ngir distingué digënté li normal ak li normal alquran dafa ñew pour distingué li jaar yoon ak li jaar yoon alquran dafa ñew pour distingué li dëgg ak li dul dëgg ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar day takrar moy lan moy day dem ak delusi day dem ak delusi day takrar muni faman sa'ida minkum mustahra falyasubu ku yalla dogal wéru koor dem delusi wat fekk la fi nang ko wor man sa'ida minkum shahra falyasubu nang ko wor falyasubu nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu ko reñu de wax nañ ma dimbalé soñ mi dal bi ñu bëgg yag man sayyidin minkum shahra falyasumu man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter wat man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fani man nga baña wor ba après nga fay ko ñu ni waaw légui ni moy de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla mu ni wor for forsu ngoram ni dedet yuridullahu bikumul yusra wala yuri bikumul usra man yalla bu ngeen gisee ma defal len lolou ñu leef bobu ma leen ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp dal bëgguma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko koor momu dafa am ay rukunu rukunu moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atay yi ñiko encadré mo xam Abu Hanifa la mo ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribunaux yoyu ñu ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangamako accompagner article nangam nangamako accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokk lu ñu gisee ñoo bokk lu ñu gisee loi bi ñom ñaar ñoo bokk lu ñu ko gisee ñoo bokk lu ñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article du corps loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukunul wahid ben rek la ñu leen bo ban la mini wa al-imsak anil muftirat moy bi nga xeye bani umna kor lepp lu yak sa kor nga degasé wu ca ba set wetch lepp lu tax kor ga yak rek nga setal ci sa loxo yow nga genn ci lolou buñ ko waxé kor lek ñaka lek ak ñaka nan dong du ko yak dedet amna yenen yi yak kor bi bokut ak ñaka lek
ak ñaka naan motax ñom ñu teunk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin ila akhirih al imsak an al muftirat amna len ci seen bir mashab ñom dañ ni an niyé na kon fiñ koy duggal ñom niyé ndax yéene da bokk ci ponk yi nga xamni boy def dara yéene ci wara jitu ndax waxna légui ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa motax bo démé ci imam mustafi ak imam malik ñewul batay ño bokk aw gisin ño bokk aw deggir ño bokk fahm ci ponki koor ñoon ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponku la ñi leen ban ak ban ñi bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyyatu yene gis nga ñoom yene yi ñe dañoy jël yene wolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene boole ko ci ponk yi motax ñoom mu nekk ñaar mu nekk ñaar shaykhina wasilatina wa habibina shaykh ahmad al bamba mom dafa bokk lu bari lool lu nirole ak imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba taxna mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mune asiyamuna lahu faridatan ñen article suñu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article koor ina amune loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañ ñaar do nga la ñin bal ñaar rek la ñine ko ñaari yan la mu cité imam malik cité ak li imam shafi cité muni niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ba ci jëk moy yene bu ñaaral bi moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wa ibahin muthimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lel lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir jëmmon jot dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu meuna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo bayé ngir samba nak ba nga bayé ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo bayé ngir yalla yalla mom da ngay xamni mëno laqatu fu mu dul gisé mëno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu ni kon bayé gi ngay bayé lepp lu yaq sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xama ko ximiliku suñu sidiar ba nga fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na rim ci leni waye dem bu ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna non koor ñet rek la sunay koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lool moy tahjilun al futur gawa dop lool mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sise ak sambu d'accord nañ ci lool mom gawa dop lool ci sunay koor la bok mu xamna sunne yi leen di gënal farata yi sax tahjiluna al futur wala xëñ tuwaani ha am nañu sant jaxata de waye bu may wax gaaw dogit nak bu may wax gaaw dogit nak ñun bahdil khurub ngeen xaar ba jantu sax ni ñu sant jaxata ak sise ak sambu ñoñu na xëñ tuwaani nak wax dëgg yalla bokku na ci sunu koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw dog na nga xaar ba jantu sax nak nga xaar ba jantu sax
bu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yaxa xëd wa sani ta'khir shuhur waye su muni laylan de laylan laylan yaxa xëd lo sant sant jaxate guddi yépp may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la bayyi daal nga ya waye nak lo yex yexa xëd ah bu xaar ba jëm ci fenk de da doon ci guddi gi de doon ci guddi gi kon ñaari sunna ngo bu ko ñette moy kaffu lisani qawlan kaffu lisani khawlan ah buñ ñe tiyé saw lam ñu ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor fecc ci gem yi rek bañ wax ba nga jant so dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bu la ci kenn deg bu la ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togo nu nit mu bëgg la wax lo ay kasso kasso neena nang ko remplacer sant yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nabi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lol ni ko nit mané way ay subhanallah bo le sax mi diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mu ne yow nek xare nan subhanallah ci way di lol ni ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu tuddu mel subhanallah ay way lol ni ko won wala allahu akbar ah mom bu dirina lol lay tekki allahu akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad ni remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamba neena wa kullu man sama an rasail wa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor goru na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñaka lek ak ñaka nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yépp señ tuba neena ku ko def bu dog jotté ëlëk yalla dana la dogalé kay du gajjan la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gajjan yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém loxo yi tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni deru gor ñi lañuy ndéké deru gor ñi lañuy añi deru gor ñi lañuy réré deru gor ñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waram nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa innahu yaftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamine ci deri gor ñi mu ne yow man xiyam li la yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dori deri gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gorñi gaay deri gor yi mom lañuy xëdde deri gor yi mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata Seigne Touba neena fexé ba wor ci deri gor yi yalla dogalé la kay duggu aljana mom ngay ndogo ëlëk yonent bi yalla yoni ali salatu wassalam neena man lam yaddah khawla su wal amalu bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu sallallahu alayhi wasallam la la salam neena kep ko xamni woro ci deri gor yi woro ci woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alaihi wasallam ne man nga baña wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla du la ci fay ab tomb du la ko ci fay ab tomb man lam yadda khawla su wal amalu bi legi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci boole moy agresser la ray la jël sa bakkan
jël sa bakkan. Waaw, alquran dañ ni inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yow mi nga xamni ya yor say nopp boyal li lula neex deglu ci yow mi nga xamni ya yor sa bëgg boyal ko lula neex xol yow mi nga xamni ya yor sa xol bi lu bon lu nga xalaat ko yeli ko nit sun borom neena yow mal xiyam ñom ñep dana ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dana la laaj dana la poser question dana la poser question defena ni 2024 ñu dogal débuté wala sax dé fina 2024 ila jëlën suma téléphone wo ay étudiante yu bamba yu ñu invité won ci ben radio à la place mani leen yeen étudiant yi yag na li ne lay bir yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntu wul gannaaw lepp ci seen taw lay ko pouvoir delu ñun gannaaw waye deggu ñu woon amna waxtaan wo xamne jinjul na fi benn jinj mari legi dama leen di ñaan comme quoi ak li ma leen di wax yeen deggu leen ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu leen yam ci rido bi rek legi agn leen rido bi ngeen xol li ci bir neeg bi lan la bala ngeen bëgg ndax bu ngeen duggé genn dina leen tok waxtan mi ngi ci waxtani bu ko suñu modou mbay jam setone dana ko gis wala bu ngeen delwatul ci waxtani mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jamaa la ngeen gëm ko mari leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jamaa niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu wulena xol mo waxon len ni fi saga walli senegal yi nga saga len guddi beccuk suba ngon ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd la lolou musta'il la munta am te do am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal yi ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena geureum te geureumantu wulen te dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nuppi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax walli senegal nga saago ko ba nuppi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhir waxale wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon ni ngeen fexale na organiser men ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi ndaje mo xamni ndajem tuubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajem tuubal seigne muntaha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhir yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqad asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhir khol bu sedd do ko fatu wale khol bu sedd do ko fatu wale yalla xam nako bu la yalla kholal fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga waliyu yalla yom ci yalla Musa da saga waliyu yalla inna waliyallahu allazi nasala alkitab wa huwa tawalla salihin ngeen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni seen intérêt personnel tax ñu di leen wax di leen jema téméré ci ay ayatul qur'aniya ak hadith te fekk dara bu ci deug seen
intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lax bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd booba amna ci ñun ño xamni ño ngi ci suñu biir nday mbaa juddogul sax booba ñu ngi suñu ndigi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talib bam sedd ci lax bi bam sedd ñu ñu sepp seen loxo di leen daggal ay saago suba ngon te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax laani nax na leen sepp loxo ñi seral lax bi ba ngeen mëna jëfëndiko lax bi ngeen saagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lax bi xam ngeen ni lax bi dana xajam de ku leen ko waxut da leen di nax lax bi day xajam kenn mënu ko té xajam yalla xamna lax bi day xajam kenn mënu ko té xajam kenn mënu ko té xajam rabbani yuni ñoom dañ daan wor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxata da lañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala si se wa ba sam bok aw gay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mudu waxtaanu di xaju xajaatu waye nu taxawlu fofu ku baax ki nak yalla nñu ko yalla fayal ci taf ni ci barkem suñu serigne ba cheikh amadou bamba xam ngeen ni bu wer yi masaani ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadad balma yalla nñu yalla fayal bu weru koor masaana teru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wer koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wer koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wer koor inshallah taala ngeen baax ko suñu modou ay wa niñ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni wote xaru ma jema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé suñu modou ku bëgg participer niñ ko waxe sanku ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek jige ñu jema set ba xam inshallah dafa kon bëgg wote rek man nga wo suñu modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

0: Yegni ni ko bele mom amul retour kon xana Seigne Modou inshallah bu fekke ni amna ko dugg rek nga bayiko mu participer ni len ko waxe won sank tu numéro téléphone bi fekke ni ñi nek biti Italie la manam dal lima bu wax nek ci réew mudu réew Italie du soxla ñuy def ñom faaw ñu def sax indicatif bi te moy 00039 fekke ñu ne Sénégal la 00039 351 413 34 28 bu fekke ñu nek biir Italie la ñom mëna ñu participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar inshallah muskilat yi nga ko melni man nga xamni ci bare bare mom ci baye xam ngeen bal mako defena do mako waxe dal yakarna non la wala ku meuna am posé ci gapp Seigne Modou Mbaye Thiam mom mu gën la expliquer di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci Google Saro 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wéru ko rek ngok yalla nañu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonante bi yalla yoni ali sallatu wassalam neena won kullu amali ibnu adama la ila sawma fa innahu li wa ana jisbi borom dafa wax ni yarale ko ci lamine ak yonentam kor wala dom adama jëf yi muy jëf yépp mom la concerné moko mom jëf dom adama jëfam yépp moko mom mom la concerné mune bam dess nak kor ni kor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop su ko defé kon kep ko bëgg participer rek man nga jaar fofu nga xana ma yema xol ci ñu du baxam buma dara en compagnie wu rek duma comprendre kep ko xamne bëgg na participer kon ci jotaay bi ak sa ci mudu ba ba ba ubina telephone de wala
1: ba wa ubu ubu wa ko ko ko wat rek na nga wat
0: ya ke d'accord ko wax na ni wax non la baxna ak bismillah wa kon bok ay bok auditeur yi kep ko bëgg participer ci detail bi rek comme non ni ko waxe xamna da nga len bet yu yoon waye da bok ci evolution yi nga xamni suñu mudu andi ni ko ci detail bi xam ngeen ni jumtukaay participation yi xeyna di émission bi daan doga damaale doon lañ ko def ay dañ ko mudion arrêté ndax galan ko rek amon ay leg andi ni ñeen benen numéro bo xamni bo xam na ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 00 39 351 413 34 28 bo xam ngeen di jaar inshallah mu de ko nek rewum etal nak di jar muy def indicatif bi mom day wat rek direct inshallah mo xam ci whatsapp la am nako mo xam direct la mu ci meuna don rek seigne mo dana la baye nga participer inshallah taala ci jotaay bi kon wéru ko rek mok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wuy ram la wéru koor yalla daf ko boole ci weer yi nga xamni yowmal khiyam day amé man amna mbokk mi participer day amé pouvoiru ram mom weeru koor baraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ñi nga xamé ni malaaka yi am nañ pouvoiru ram ëllëg ñun garat bi yonnati ali mo sallam am nañ pouvoir bi ñun garat bi kumulul awliya waliyu yalla yi am nañ pouvoir ram am nañ grade bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal quran yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al quran ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al quran ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al quran ci ak wéru koor lañ wacc al quran al quran ngi nek saqih ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqih ci al quran al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah taala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci double show 39 351 413 34 28 nga xamni ñoy déglu ñu ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ni man ko mang min al awal ila al akhir yalla man nako sañ nako te def gi duko wañi dara man nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi sa borom yombal len ko mu baña jafé ci mbaxam ak cobarem inshallah taala yalla def ko muy koruk jam koruk barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum Sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ tedd wali yu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yaronte sallallahu alayhi wasallam gëreem leen

jub jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdou lahad adiyé serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy li momal bopam manou tém ak ragal yalla adiyé serigne touba yiñ koy dan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi solo gaaw jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam démé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelém yi dal ni bayam di sangam ci siin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelém yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la jëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor si Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jub ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug ku lokay nangul do réussir yalla xam nako do réussir jub jubal jubant ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanté ti mu jub waye laq sa njabot duma njabotu jambu té nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seyd Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douane nangu suukaram mu ñew ci Cheikh Abdou Lahad ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douane dal neena suukaru forat la ba nangu nako

0: si ablan ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa soukar dali yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jindi mom ko amna ay bong lepp ñu ne neexul ba neexul momam soukaram cheikh ablan ni delo len ko soukaram ñu ne ko kay jël sa soukar cheikh ablan ni len dedet yene koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu delsi waton jamono ha jamono dana neex de bu delsi waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh ablan delu ci waton bu cheikh ablan delu ci waton mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bu mu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la beug nga joxiko legui legui legui legui yow bu fekkontani gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk tuba la tuddé keuruk aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé du balé sun mahab alquran la te xéñal na ñu rafetal ñu sin del way moy touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye ité jim amon ci laq ngeureumal señ touba bam te ko nelaw ngen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safsafaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntakha diko agalé hamisa ul awara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jang fa yokatal juma jang fa fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radi Allah ta'ala fu nek musembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daal yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatteliku ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw suu mu ne xukal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mu ne gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatteliku wala bok mu ne gatch nga la ma ñi nga xamni asamaan ngi len di fatlikou djuroom yari asamaan yek djuroom yari soufi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu leen ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge fofa la leen yalla di deugal fofa la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli yu shaytané bu fi bayiko suuf day dëndir lu ci mom suuf duko joy asaman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tour yi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lool sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lool sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid ngi yam ci mom yalla xamnako bo de jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yëkëti ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma la ko ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñun bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di doon ni jaay waye rew mi am nañ aaday jarbat ni jaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jébal ni jaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li mo tax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tekna ko ci sa loxo nawatu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bimu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotuk seigne touba gi boba seigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu seigne mukhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ña mak te am doole ñuy seddo alal ja ñenen ñi def fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñu xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbake al insan al kamil serigne habib mbake ñi ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gennat Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné njangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam mustafa mbaysam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doono non say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal ak yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibu ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbaysam maneko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm ma doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam noppi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam noppi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yéggone fas bi da sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégg waat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamnako xamna bo demé ñoomit seen xel dimbu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngute waye karok bi omar ñewé kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redresser lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnante sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar Baba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn Madinatul Munawwara taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngute ba sax daana ñu deg ci mag ñi nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal daan wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu anhu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna buñu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah bari nañu xamni dañu dëngëna dëng waye cheikh abdullah leen jubbanti bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonentu sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamone sonn ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal la cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la ju bënd tek leen ci yoon ay ponkal waxna leen ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdou lahad ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdou lahad moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ñun xamone ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran way cheikh abdou lahad ko fi jëlé di siyabu latu ko fi jele di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonantu kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wouté يونس بن صلى الله عليه وسلم نينا انما سلم ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الخيس اصاب ارضا او كما قال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سما لين دي مثال بما يالا يوني نيب جي ما جخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا والد موني ماغ لين كوي مثال سي باكي صوفي باكي صوفي ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame wame do xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak ci suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé men ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dëng suba djub tay dëng suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru wayé ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na way saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu dege war dana ko enregistrer ci tetam bi ci bopam bi dana ko jima jefe kamtu lay katnam di juk di mandu saxnam ñax way momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jup na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdou lahad waye solo ga yi ñi wax ci mbedd yi dedet dedet salagan yi wax ci mbedd bi dedet ki djub djubal tay djubanti dune kenn dama la don nax lima don wax ni dama don farce rek ah dama beggot sama affaireu sama affaire sama code la don regler rek subhanallah subhanallah lolou du jubjubal jubjubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubjubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kene ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure boko ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sart ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jelewat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu ci abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutoo bi mu yengutu day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la te misul cheikh abdul hadd roy ko farata la wallu yalla yi ñenti xaj dong la lu wallu bari bari bari wessu ñenti xaj yi wallu bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wallu yalla yi Abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mo man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma mine dama wax fi ma mine par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la mine waye amna fenen waxuma fi dong lam waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi mu misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ca xettli ci yermande yalla ji bu la xettle bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tuubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tuubu mak yakar na di yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñëw ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug ba leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñako jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu laye laye lay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka djub bam fa joge dootu ko defati wax moy abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarum yalla la cey gis yakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom ju jigen ci kër ga da am dom
1: te amul borom keur
0: xana moy da njaalo waye comme mom abdul jamal la du deglu ñaaw duko njort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon dam doom duñu eumbal waye gis nga mom bako cheikh abdou khadir mbake degge mom karama lako def dañi si ah karama bobu de mang ko gëj yu ne degge ci yent yalla musa ak maryam ndeyam am doom te amo jëkkeur am doom te amo borom keur ca maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul had mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kull si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil kenn ko ne nañ ko jox akam bu kenn ton cien abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala nga ni abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñanté rayanté saganté ba yow man xiyab waxtani mo don def timbo di ci koor gi néna len ku bañ ko la saga bay bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi bay bo nga gasso duggu ci donté sustus dana tej ba kasso yu fess way du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax di len di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tudan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi ayte saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jamm la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot bu saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko
1: kon nak ci abdullah hatam wak waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna fa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dundu maandu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def bu leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax na xamna len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ko la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko munut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xam nako waxta duma wax deug duma ko munut bay bo ñëmalé fo waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom défal ñu an-naja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhil khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel té gërem deug deug soppey wa daari ihya ulumuddin xariti wa daari ihya ulumuddin te seen xarito ak daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sa mi ñuy deg ma ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba jum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim jite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek te yore society bobu di liggey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu mel ni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran ni mako waxon bër ki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indié domam ji fi ci daara ji ñaar yoon la ko fi gissat loolu nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla leen yalla fay bi hurmati alquran alkarim bi hurmati alquran alkarim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nñ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayyidina uwaysul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mourata ni sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di xamni way gërem sama doomi bajjena muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza seigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay seigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu au passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo dal nañ yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé setané su lunga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak setané dara yalla buñ xam setané yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla nañ yalla musul ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca setané su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: moy ñi rafetal man yalla sama yermane ñi moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ñi moko jaglel moy ñi nga xamni dañu goor goor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen moromum jaam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ñi moko xaral di waxe ci sun sabab bi ñu koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa moromum bindef waxuma sax sa morom doom adam waye sa moromum bindef ni yow rek netti na len batay miraram ay yoon ci digeenti imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisena ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dugg wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netti ni ñom ñoo netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digg ak sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal nama waye bima yereme ba nopi def ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la demay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la dama ne ko borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sitou ala muniko lutax ma jegal la dal du daram du dafa am ben bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su naanu won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirmide lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen moromi jam dañu set lu ni sax bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun way zakaluhum aw sunum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluum waxtu wo xamé ne ñay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mba ñi pécé jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy perte lo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñuy nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pécé jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yay jënd yow yay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids un kilo bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 grammes manki ne kilo legi 50 grammes ba 100 grammes muy pc di jox amatu nas bi
1: bi doom adama yi poids bobu lay tek waye bu fekke dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamni mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinni fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazakalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yal na ngeen de ko do sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juromi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaayé ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun borom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena yazakalu ala nas yastawfun wa yasakalu aw sunum yukhsirun mutaffifin sun borom tabaarak wa ta'ala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoni moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy re bascule yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñ de fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la bascule bi nitu xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôle et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñi jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoo ñi lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ñen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mom mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu neé ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ما حاسا يا سائب تعام ايوا يو لورا اللي يو كوميرسان بي سوق بني سوق كين سبتي بوكو لوكو تويل لوكو تويل ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé né ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw ma wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faralé ko kaw yalantu sallallahu alayhi wasallam niko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wul bëti lu toy li muy faresu mënoko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gissé bëgg jënd bu bëggul bayyi té lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ni yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ndaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kero du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar agi su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuy tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango deede biñ la roxale ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuy lu bolu mango ñetti taat dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jindi negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonantu special ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pesé bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy li ma tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom du mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla kay indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi nan sama isine dafa feyit ñi nan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yont yalla sohaib nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaib bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pes bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi wala takunu min al mukhsirin wala man nga suratu shu'ara. Kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba, al adlu bainal qayl wal misan wajiba. Al quran moko wax suratul hud, sun borom neena rabbi istawjalla wa awful qayl wal misan bil qist, ngayen di pesse tay nat ci maamute, pesse def len ko ci maamute, nat ngayen ko def ci maamute, pesse ci maamute, nat ci maamute. Melni lolu moy li gëna tumuranké légui ci marché bi, li gëna tumuranké ci marché bi, lu manki ñu yok ko, bu ñé soble manki na ñu yok kenn ku nekk. Lutax ñu yok ko, ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man, sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man, wallahi duko man. Jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ ni la 20 litres la boko natton duko mat, duko mat. Anamu waylun lil muttafifina, nga fa nga babu, nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek, namat 20 litres rek. Ngoram tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil, wal aklu amwalun nas bil batil. Dafa aram borom lox dari wax nako aklu amwalun nas bi khayri tibi nafs haram, borom lox dari wax nako, borom lox dari wax nako Abdurrahman rahimahullah, rahimahullah bil qist. Borom ñu awful kayla wal misan wa bil qist, di ngeen matal nat bu ngeen de nat, matal pesse bu ngeen de pesse, ngeen de pesse lay mat bu ngeen de nat lay mat. Masnaay jënd ci ben nar, nar bi di pesse, ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist, nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf, xamna lima wax lum doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist, mom xamna lumuy tekki lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf, lim doon natte diko recc daanu ci suuf. Mun ma min maniko min senegal, min senegal. Kon akul amwalun nas bi khayri tibi nafsi haram, haram, haram. Sun borom ak wax ci alquran, sun borom neena ya ayyul lisina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum, yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala, yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci chaahan ah ila an takuna tijaratan anta radin, ludul ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce. Way xolal sun borom lam motle aya bi wala taqtulu anfusakum laq inna allaha kana bikum ra'ima, muni bu len alak seen bop, bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum, bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum, bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, batay ben alquran la batay borom rabbi sutuba jalla, yeen dayelu iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese, la tahkulu amwalukum bainakum bil batil kay li jina amnu la tahkulu, rek bu len lekante amwalukum sen alal yi bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci negatif ci lu negatif. Waaw da gis wa yo xamni day jënd auto bitim rew woor na ko ni auto bi mu transporter jele bi ci rew indi senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñeu fekk borom opposé té auto bu opposé do ko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci digënté al khilabatu ya ta aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo né kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxaté bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atakat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turu dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yeena ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na la ni momoko na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhaybu mo tuddu legi dana wax aw gayam nan len dana wax popolam dan nyaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabghasu an-nas asyaahum wala tahsu fil ardi mufsidin baghiyatu llahi khayrun lakum in kuntum mu'minin ma nga suratu hud sayidina suhaybu neena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama peuple ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek mu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni kiise bi bu fekkente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñaw xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñaw waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firiñ ci ko gis ngeen ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi jogé ci réewi réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram bolé ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko luko waral moy dañu ciof womb bi dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayam commerce moy na gaawa yaqku rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaqku nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakantax nga ciof womb yi fexé ba genn ci acci ñetti yéré fexé ba genn ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ne la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba genn ci sa ñenti metar genn ci fele ñenti metar genn ci ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wa satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul leen mu tayfin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti metar yi dess ba ñaari metar dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la maye mu lew la dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla son yi bi neena baakhiyatu la khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu la khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax ni commerce bu jaar yoon li ci yalla digé moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la bo nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax nan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday lolu mu waxé ni julit deug day fexé ba do lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba waxné ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarkhan ya'rib intubani na mangi lay denk sa ñaari loxo yi nang ko sam yow journaliste bi nga fexé bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci sawlamiñ muni mo xam dafa sababo ci door mba sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn nako buni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor nit sa lamine bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyam na ngeen moy ci ndiko xéti toñangé muy ndax xéti toñangé ëlëk lendama yu bammel lay jural ak lendama yu jéggi sirat ëlëk yawm alqiyam akbar rawati na bo déké ba téw ci sa kanamu borom tabbitu jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni lañu ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousse kani fe mousse poivre fe mousse laaj fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousse kani ñetti mousse poivre ñetti domi safsafal buguma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndobam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lan nga jël fal yeek mu ni ko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal fek lu ci ni ñatt la ci jël kët babo nga alali jambour de sacc nga alali jambour de sacc nga alali jambour de loolu nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali sacc nga len dundale alali sacc nga len dundale motax njabot gi kenn du len mëna yar ken bu meuna ya bu dé commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédé da am lo naron da am lo naron waw lo xamni juroomi dërëm lay jël juroomi dërëm lool da jël randal wal yaas billah juroomi dërëm dong lool da ko jar da ko jar bude commerçant ba momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar gis ko sama bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohd bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muni ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram nim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci arab na yonam ci arab na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xam na li baax xam na li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am diko trahir mukk diko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee du ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen doy at mu nek ni nan xif ba ngi yott wa all bi ngeen nappi jey ci geej gi du ngeen am ay jeen at mu nek ñu naan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la lakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natt te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doñi gerte yo xamni baxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu ñepp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kenn du taraar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lutax nga diko jaay lo xamni ko la ko doon jaay nga lan kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ taraar rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doon ji suufal yépp sol ba mu fees yóbbu na ndax lan ndax neen kenn du taraar kenn du taraar sun borom li muy jur rek mooy saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yàqute rek lay jur ci kaw suuf yàqute rek péesir bi nga xam ni moom it day jënd di jaayaati wala moo xam état lay jëndal moom itamit waxtu woo xamee ni àgg na ci wala sol gerte gi yóbbu ca usine ba usine Lindiane lañ ko waxuma usine Kaolack moom it dana bàyyi ba guddi mu woo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sottil ko ci gerte gi mu daal di yóbbu su ko defee une tonne bu nekk mën ngaa wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xam ni moo nekk ca contrôleur ba di contrôleur nga xam ni bu ñëwee dana xam ni waa ji une tonne la waroon a joxe une tonne bi manqué na moom it mu ger ko neexal ko ba du génne soosu nga xam ni moom la ci péser bi def day bàyyi noonu rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko soosu ci péser bi def du ko nangoo xool ndax lan péser bi wax naa ak moom am na lu mu ko jox di ko bal mu jàll bal mu jàll sun borom ni bu ngeen gisee ma musal leen mbugalum bu ngeen bayee dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen napp ci ay jën neen dara dul rek laalakum yarjiuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw génn ci loolu bàyyi ko bàyyi naxaate bi ci seen biir laalahum yarjiuna laalahum yarjiuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xool ñi nekkoon ci kaw suuf te yàq rek seenu muj fan la fan sul kayfa kaana aqibatul mufsidina fan sul kayfa kaana aqibatul mufsidina demal nga xool ma nga suuf en raf demal nga xool ñi daan yàq ci kaw suuf seenu muj fan la mooy alku alku rek alku rek banki di jëfandikoo riba ci lu kenn mënul dara mo xam banque yu mag yi la mo xam banque yu ndaw yi la nit ñi ci seen bopp di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waa joo xam ni bu nawet bi soree ba baykat yi amatuñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fañu nek ñi len man nga jënd kilo fukki dërëm bu fekké ni bari gobi kilo fukki dërëm moy jooni ay ca kenn ku ne man na la jox ci ay jooni lo soxla waye bu seen gerté gi ñoré nak bala ñu ne jaay ngeen genn manam bu la joxé fukki jooni bu gerté gi ñoré nga gennel ko fukki bari go bala nga ko jaay mom amul pexé mu dal di nangul lolal ndax bu ko deful njabotam bi ñu dundu ndax amatu lu mu lek amatu lu mu lek lolou moy lima waxon legi ci ñak yermane te sun borom neena yermane gi ñi am yermane dong la koy jaglel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin borom yonent bi mu yoni ali sallatu wassalam neena la anallahu la akil arriba wa mukiluhu wa sa'idaihi sallallahu alaihi wasallam neena mbugalum yalla musiba am yalla nekkup ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba mba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la anna allah al akil riba wa mukiluhu wa sa'idaihi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka tu riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yalla ni leen yalla yermane yalla sori ñun waaw lutax munuhum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawahum hum sawaw moyam lola yon sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyul lisin amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mala sur fi baq yen ñi wax ni yen ñi bok ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gëm ngeen yalla fekke gëm ngeen yalla rik way bayyi leen fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccio même benn virgo ñu ëppalante ci bok na ci ñu bok même virgo bi ëppalante wuñ ci wayé nekkul yedd bi yedd yépp ay xéet riba la bon détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñu ndé sama ki bañu bëgg fay sama machine bi ñu wax ni

എനിക്ക് മതി. Faye yakar na ni émission bi dootu mëna dem te jëglu bu baax baax dañu gis ni kon doom adama bi waxtu wo xamé ni yalla dogal na muy jëfëndiko riba wal iyas billah bu kérogé ah nako woor ni mu dajé borom bi tabaaraku ta'ala conséquences yi ci juddo lola dañu xamni suñu borom waxon nako ko lu jëk muy faatu suñu borom waxon nako lu jëk muy faatu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara la suratul baqara suñu borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim ñun yalla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos al metekca lolu sun borom wax fuñu fekk jalo riba rek dañuy kos al metekca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw ñu nga xam ni yalla bëgguma gis deug tek ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin adhimin man yalla bëgguma ko gis deug tecc ci sa tank al qissu yuñu nako ci waxtaan wi lan moy al qissu te yona sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp lu ñuy jaay diko jaay julit ñi ba nopi nak diko ñar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam lan moy al qissu bok na ci moy ikhfa'una al uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawul suban goretuma ci ñaari téré yi ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatu al qissi ala ma nukhila ikhfa'una al-uyuba aman ja'ila khat kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy li ng koy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolu man nga xni danaka nit ñi ci genn walu gi yépp lolu lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bi mu lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye du la ko wax xamna ni soble ci da neub waye du la ko wax waw nga gis ko xamni ndaysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mu lay jaay deuxième gëm lolé na premier la lay jaay premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al qadiat yépp xéti naxela yo xamni nit waxtu woko naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jambo cheikh mo bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara ludul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaay ko ci baatu original première qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la neena lolu moy al qiss moy njar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay né la ah auto bi day lek ibil dé bala la ko jaay né la ko wax bu la dé jaay auto fekk auto bi
VTH bi day retard nal na VTH day retard so beugé jënd bo bëggut bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki keuy sangam nal wax ni auto bi day keuy sangam amu ci bo bëggé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni keuy yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam feele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ki aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous na ni auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk mi deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ayib ci dara ba nopi neub ko jaay ko nit ki mune mo xam sax ayib bi diine la ba ayib bi adina la bu mu ci meena doon budé ayib bi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaabi ñoy giddi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamoo fu yalla fa nan bi xamoo fu yalla fa nan bi ba nan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fek borom daani nga borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax muni khat kana ayban li diini defena buma jumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñuk adina moy lima don wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd xani bu aggé kërëm té la wax goné ni é bu kenn djégé fas yu day maté da ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xaram yalla aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedou fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boore ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom ku koy jaay do am dara li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gisul ko bëgg rek tay lim cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netali ni wa dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñëwé di jaay ñam bi ji jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw sa ñëmbi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jambi ji ñar yow man nga ko lo wax nga ni ñëmbi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñëmbi ji du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay dama duma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mukk ba nga xamé dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di day ma ñam bi ji way mu ne ka ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mu ne ka waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa gu do nga la koy jox jaay mako dal di ramass ñam bi ji lepp dal di ramass ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhlifu al mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon budé wiq néko dé wiq budé mat nonu budé mat ndif mit la ci né ci eeyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy

ñewé ni ko marchandise mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom booma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jëndé fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci xilaaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci xilaaba moy dañ moddu mbay cham yoram mangasinam di jaay ay télé mba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legui mo am ben way bu complo seigne moddu mbay cham dal di ñew tanni e man marki bi la doon wër seigne moddu niko la marki bi da manki ah marki bi lokay jaay muni ah marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de muni ki kay suko jëndut ma jënduko ki kay lomako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom danan le ginaaw da manki de bay lumako waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp wayduñ leen mutafifin wayduñ leen mutafifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk ak juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la fekk aram ci ko aram seko aram seko yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala alayhi salatu wa salam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen tegal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fi ak tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xati wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ci ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci njaay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow ñu léral lepp lu nekk ci njaay ma ci lu warana leunt yonent sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumā yalla da leen di barkélal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkélal ki jënd yalla da koy barkélal buriki lahumā fi bayhimā ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da ci def barke may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu waxame ni fen nañ ca neubu ci luñu war wona neubu neena yalla rocc ci barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñeñdante momé barke ba ca ne yalla da koy rocc yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leele luñ ci dara ñena yalla rocc ci barke ba ci warana am yalla rocc ci barke ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu

ñay dekké safara ëllëk wal iyaz billah qalb gumba fala mëna yam qalb gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax qalb gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal qalb gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nangu wuté deglu ak waré qalb gumba bu jikkon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangu wuté deglu ak waré nangu wuté deglu alquran nangu wuté deglu hadith nangu wuté deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba dé waye légui ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci woromi xam xam nga koy gis légui ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ca jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadith yenen bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tégué ci xam xam waye ci bakkan lay tégué bu doon tégué ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yag na misal nit ci nit yag na misal mbir ci nit yag na misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulumatun fil bahri aw ka sulumatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulumatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yanante bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tan ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yanante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni ponta di magya mom la len yalla wajale señ tuba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate pensé unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena
nga di

0: ñaanal mu lekkee safara. Wolof Njaay de nee na yéene néeg la borooma cay fanaan. Wolof Njaay nee na yéene néeg la borooma cay fanaan. Yéene néeg la borooma cay fanaan. Xol bu gumba boobu moo yóbbe doomu aadama yéenetul moromu doomu aadama dara dara dara dara, du alal ju ko yàlla wërsëgal, du daraja ju ko yàlla wërsëgal, du maqaamu ko yàlla wërsëgal, du may yu ko yàlla may. Yéene woo ko ci dara dara dara. Boo sañoon rek mu ñàkk ko, boo sañoon rek mu ñàkk ko. Moo tax nga gis ay woroomi xam-xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja, ci coowareem moom yàlla, ci mbaaxam moom yàlla, mu añaane ko ko, yemul ci añaane ko ko, waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex ci ay paralom, ci ay paralom. Loo xam ci lu bon teg ko ci deram ngir lan? Ngir doomu aadama yi weddi ko rek, ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal a karaamal te defaluñ la ko. Yow kay li nga war def mooy wan mbooloo ma lan mooy alkitaab, wan mbooloo ma lan mooy assunna, te yàlla tax te bàyyi leen ak seen sago la ci des yàlla. Waxal kitaab ak sunna rek te bàyyi mbooloom ak seen sago. Waaye nag fi nu toll ci jamono xol bu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba, ratab gumba. Ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko, lum jot lonk ko. Léeg-léegi nag nga dégg koo xam ne day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam. Alqur'an ko wax loolu aw tagg la. Alqur'an jëkk wax gumba. Gumba du dara, lu ngi nit ko ay bëtë muuru, du kàddu gu ñaaw, du wax du ñaaw, ndax alqur'an ko wax. Abdoulaye Ibn Maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yëpp, Abdoulaye Ibn Maktoum mi sëriñu gumba yëpp, gumba la ko alqur'an wooyee. Gumba dara niwu ci, mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen. Ñu naan borom ñaari tur, du benn borom ñaari tur, góor jigéen la tudd. Ñaari tur yaa gis koo mul ñaari tur. Koo seen muy dem am na ñaari tur, Sambaak Demba. Góor jigéen la tudd, koo ci làq làq la ko wër wërale sil naan ay silma xaag nang déedéet. Alqouran moom himaaya la tudd, gumba la wax, gumba. Abdoulaye Ibn Maktoum gumba la wax, gumba dara nekku ci, jërul naqarlu, jërul kaas. Wolof Njaay nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw. Waaw, ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw. Aw ka sulumaatun fi lbaxri lu diin yaxsuhu mawjin. Xol bu muuru ba kamañoo ba bu doomu aadama faatoo nga yéene ko safara, wala sax doo yem ci yéene ko ko, waaye léegi yaa ngi koy manifeste woo sax di ñaan yàlla, yàlla na dekkee safara. Ndax lan? Ndax bokk leen position. Mborom nee na tabaraka wa taala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun. Nee na seen xol yi gumba yii, seen xol yi tilim yii, seen xol yu dand yii, man yàlla yóbbi wu ma leen ko de, yéene ko yóbbi seen bopp. Kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun. Reynu, reynu benn feebaru xol la boo xam ne xol bu mu dal dootoo nangu dëgg. Xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg mukk mukk mukk. Waxtu boo xamee ni amoo feebaru rëy mi nag fu dëgg bàyyi ko, soo ko déggee rek nangu ko. Fu dëgg bàyyi ko rek. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na doonte jaamu abasa, ki wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamu abasa. Xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yooyu amul solo lool. Moo tax yonente misaal ko ci mu ni dégg dëgg dégg dëgg nangu ko, doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa, jaamu abasa. Xeebaru rëy na ku ko am doo nangu dëgg mukk, ak fu dëgg mën a bàyyi ko doo ko nangu. Kalla bal rana ala kulli ma kanu yaksibun. Feebar boobu la sëñ tubaax ni yàlla musal na ko ci moom. Sa limtu min al ahda déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam nga defe naa bu ma juumul ci nim yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug soxal doto nangou deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangou deug febaru reyn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru reyn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko gutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop bi fen walias billah ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni ulama auto sax dañ daan wax naan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddi yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat kankat bu tuddu yalla mo yeufur bu tuddu yalla yam yu am jariñ du am jariñ lutax yaronata sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yeufur la amul ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reey bobu ñu wax ndialo mu ngi yow ndaw bakkar bu reey waye nak leg leg yalla na toku nit keut yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ni ñi yow ndaw bakkar bu reey waye leg leg yalla na toku nit keut manam ab julit da bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko na to julit non la ko waxe ndax yalla dana ko na to ab julit ndax ab julit dana ko def mini ñi yow ndaw bakkar bu reey waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de ndialo nan sangar wuru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reey bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi de julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julli deug du fen mukk te diko tay julli deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñi ñi tudde ay fenolog yalla xam nako ay fenolog ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi seigne Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xam nako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenolog lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialiser ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci mana fen wallahi yalla xam nako yalla xamnako xam nga ku selani cheikh muntakha boko rabale aw fen way ko amul beuti sax warna meuna xam ni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musté def lu naqari yalla waye bu tayamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti soxol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti ni seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye terewul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakke rek nga ni goga buñ ko yakke rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni keurign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dañ ko yé bam yew wat mom xol bu saggan bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye xol bu saggan liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan ndax ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu saggan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan toc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lolou lañ wax de nan tay faju delu len ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa saggan bu nuppi nur ci am po saggan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek bo deful business direct yang koy def indirect Bu yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yaronte sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yalla du nangu ñaanuk borom xol bu saddan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek turu yalla yi dara
1: dara
0: waaw wallahi yalla sey adena ko limay doga sajj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafe ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñu xam sax dañu delu ci suñu kilifa nan leen ah suñu mustafa mbey sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis wa seen genn ci kilifa ya mom bañ ko waxe loolu leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi ñu tako wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñu kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñittu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vie lolou kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jorut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xirtal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna nga ne yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatam allah ala qulubihim wala samihim wala absarihim kasawatun wallum asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay muj khatam allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay muj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be deux jours auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ni meew day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotee ci turu Mustapha Mbaye Sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi te yàlla def ko ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag loolu laa tontu kooka taxul ma yéene ko ko kat waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi waaye yéene ma ko nag dogalum yàlla dogalum yàlla yéene ma ko de yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi comme Sam rek la doon bañ muy folote bii moom dana folote bisimilahi taala kon añaan mooy waral loolu xëy na ñu waxtaane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim alxalbu salim ndax moom nga judduwaale moom nga judduwaale moom mooy sa première sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem mooy fondation bi boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sow garde xolam boobu nga xam ne mooy alxalbu salim ba yàlla garantel ko ni ko amatul benn virus bu mën a dugg sa xol mu ne alxalbu min ya fisal yow mi xat salima min kulli reynin wa bi rahmaana xat alima yàlla ci boppam moomu ko xamal la sëñ Touba wax yàlla ci boppam moomu ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am xol bu am jàngoro dootoo ko am xol bu am reynu dootoo ko am jeex na c' est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu judd da ngaa judduwaale xol bu laab xol bu set xol bu yéene ñëpp jàmm moom nga judduwaale waa kañ la la coxor gi dugg ak kañaan bi kañ la la dugg mooy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yooyu borom xol yu set yooyu ñoo ñu xam dañoo yéene ñëpp jàmm ñoom la alquran di jiñ ñoom waare da leen di dugg waare da leen di dugg da ngay gis koo xam ni ngeen baal ma jàngul Basim Mimara Basim Mimara jàng ko borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële weddi ko teg fële ndax lan bànneexu bakkanam bànneexu diw li mu wax àdduma ci kenn waxula nga ànd ci waaye li mu waxee dëgg kenn waxula nga ànd ci waaye li mu wax dëgg am nga liberté bañ ci ànd waaye li mu waxee dëgg kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na waaye nag jëlaat yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram loolaa jaaduwut loolaa jaaduwut loolaa jaaduwut borom nee na innama almuminuna allazina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna maa ngi leen di misaal xoli gaañu nga xam ni gëm nañ yàlla borom xol yu set yooyu borom xol yu sell yooyu mu ñoo ni mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla ngir tiit mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indi leen ay prof indi ay prof yu leer jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax do ngay dëgg waaye da koy falan fële ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg laa humilier ñaar yooyu rek la ci jublu waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la xam nañ li nga wax lépp dëgg la way saatul alim ayatuhu saadat um imaanan boo leen waxee boo leen indilee ay prof day dolli seen ngëm day dolli seen wóolu ci yàlla nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu le mu ne ñooñu foo leen fekk wa ala rabbihim yatawakkaluun foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn ci yàlla lañ ko wéer wa ala rabbihim yatawakkaluun seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daal yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daal yooye gaay duñ yem ci loolu dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari ñu di ca domp di jox ña ñu tane alladina yuqimuna salat wima rasaknahum yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yàlla nee na ñi ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan xol bu gumba xam nga lu ma leen di fayee ëllëg xaqan lahum darajatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim xaqan lahum darajatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim aw kama xaala tabaraka wa taala fi suratil anfal mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam waaye duma ci yem dama leen di labal ci sama géeju njëggal labal leen ci sama géeju wërsëg wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon risqun karim la wax risqun karim risqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn risqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana risqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig wërsëg woowu ñu yàlla dig wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm que wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko mbokk yi ndomb ak tànku àddina tax na ndomb ak tànku àddina tax na farag benn waay tax na farag Masamba tax na ngeen woote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ciy génne du dara lu dul diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la xawla wala quwwata waaw lu tax ngeen koy def wasnu wasnu alfulus alfulus wallahi li ñuy dund yonente sallallahu alayhi wasallam waxon na ko sallallahu alayhi wasallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar yonente ko wax de sallallahu alayhi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لول ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فاتو موسى فاتو عيسى فاتو ابراهيم فاتو سيدنا عيسى مني فاد وفي مسا جار امنا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دنج كو سانيا باج بنا مني غيسنا خيرم سما خيت مان سما خيت خمغا بان خيرم لا ني جامو يونت موكو واخ دي صلى الله عليه وسلم نينا سما خيت وي xërëm bi ñuy jaamu mooy xërëm bu ñuy wax xaalis ak urus xaalis ak urus nee na sama xeet wi xërëm boobu la ñuy jaamu xërëmu xaalis ak urus moom la xeetu yonte yàlla muhammad bi di jaamu akay dëgg akay dëgg bokk yi li leen xaalis jaral damoon ji nit ñi xaalis li mu leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dàq koo lijjanti bokk ak moom benn koñ ndaw loolu dem dugg ci benn politique niis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4 moom amul R 4 sax bu mu dawal nu muy def jël di polamam yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi dem politique yi léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal man naka jekk dama judd rek bañ politique man moom dama judd waale bañ politique waaye billahi tay la gën a raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay ñu bari koy waral ñu bari lan la lay jural khalis motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug boy len beugé xam muna amuni musawwin dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinar ayni bil madar ban gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñemalé musawwin dinar ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton buñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ len ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jëm marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ko e wa señ moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñepp ñaan daan waaw ñaar ñepp ñaan daan yonnante bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma del len daane mu ne wara immu ne ko way rusna ma daan yonnante yalla bi ñett yon nak loolu rusna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu meppuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu meppuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deggi leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanam hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asaa al amal ma atal abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li fi di guddi nebet di dem muna amay jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxone dina borom nimet yu gudd mu ne amu ni jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu juddwaale muy alxalbu salim alxalbul mumin alxalbul mumin waaye yenn ñu ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli daa bokk ci liy tax maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol ni alquran di dàggee xol te yonente sallallahu alayhi wasallam wax ko julli noonu lay dàggee xol moo tax suñ borom ni gaa yuy ma lay wax allasina yuqimuna assalata xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat maanaam ruut bi jëm àjjana payas bi jëm àjjana ruut payas bi jëm àjjana wala autoroute bi jëm àjjana dafa am juróomi poste yu fa nekk juróomi poste poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne juróomi poste yépp xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la ngeen di waxtaan ba yàgg ngeen gindikonte nga dégg mu ni bàjjen Jobe Njaay ah yow da ngaa xam Jobe Njaay mu ni la Jobe Njaay baay am ak sama baay seen baay ya bokk nday ak baay mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga ah yow kay nag moom seetal loo jox Cheikh bi rek te dem man moom yow moom duma la jàpp seetal loo jox Cheikh te dem rek waaye gis nga yowmal xiyam malaaka yooyu nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjante aminte xujjaak sa baaye bokk mu ni man malaaka laa bokkuma ak yow dara dara laa bokkut ak yow ñoom kenn mënu leen a ger ñoom kenn bokkuma ak yow dara man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax ba nga naan maak sama bàjjante Jobe yéen a bokkunu dara moom la sëñ tubaa di junj ci xasiidak mun la yin defe naa wala mun na wir wali siraati sabatul arkaan wali siraati sabatul arkaan rukkunu bu jëkk bi te mooy première poste duwaañ bi ngay jëkk a jot boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj soo tontoo laaj bi ñu ni la odduxilil jinaan demal dugg àjjana yoon waa ngo continuel boo tontuwut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana sa sago ngay duggee sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg waaye xoolal bu fekkee tontu wa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara koo demal dugg ca day lànk xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ca këpp moo tax fee udxil fi ljinaan lañ lay wax waaye xoola fii lu mu lay def usqita fi nnaar dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ca këpp laaje bokk na ca laaj bu jëkk ba mooy al imanu billahi moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la sa ngëm jaraloon na la bañ a fen moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit li dul dëgg sa ngëm jaraloon na la ko nga ni waaw min la addu xilil jinaan sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk te di ko tey sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger addu xilil jinaan rek a cay topp ñaareelu poste duwaañ bi boo ñuwee xam nga lu ñuy seet assalaatu fi lwaxt waaw sa waay ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji nga ni waawaw sëñ tubaa ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman waaye yàlla na nga texe waaye yow yàlla na nga texe fusta bil iman yàlla na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat laaj boobu lañ la fay laaj moom julli rek lañ fay laaj foofu poste duwaañ boobu moy ñaarelu postu ñettelu postu xam nga luñu dafay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gënu fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagne nañ ndax seen wal da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tonto usqit fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wo xam dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la yurum yaram go mëna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxé di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba neenga jumaaji dayna la wulis dem makka yow wul jumaaji dayna la wulis makka bu baba xam nga luñ cey tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut dama gaay di ñu bëgg lu yom ñom biñ wax ku mënul de dañ naan ku ko def rek dedet ku mënul lañ wax borom xasside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku mënul la wax ku mënul dox fu moy ku mënul la wax waye ku man bo demut xam malaka ya ngi lay xaar ci poste douane ba malaka ya ngi la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mana yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yonu makka te kuy doylo Cheikh Mahamoud Bamba Cheikh Mahamoud Fadal gënal doylo Cheikh Mahamoud Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mahamoud Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wul won mom yalla xamna ko da ko wul won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo tere wu defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax ya ñu bari dañuy patax waye sang wuñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax ñu bari jop ñu lañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jinn ci tew waye ndaw foon do nga la koy dede foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax bañ gis wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ da koy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiku day patiaxandiku rek dem yonam ni japp na mu ne amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa ñapp momu niko yonentu jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sanday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana bil walidayn ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seuy rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkërangi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkërangi fi xam nga batu seyna to dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na tu dutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamoo ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu hal halk bi fi di alaku ah hakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leen alak xeyna ma wax ko ci kanam bumu bu fekke ni tan bi mayna ma alko ñu bari seeni waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wërte ñi yow diu xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara patu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xesna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moolu ñu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen nakoy doon jeeg jigeen ay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen nakoy doon jigeen nakoy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaha xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walau lam tam walam la muni walau lam tam sasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامبو تي كاو لامب ليمير تي كاو ليمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz andi wogi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin manna lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalaton dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال

neena xol mooy commandé cër yi tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé xol neene buur mel ni aw ni buur mel ci aw xeetam lu mu wax kenn du ko tebbi neena xol noonu la mel ci ay cër lu mu wax loxo du ko diingat tànk du diingat bët du diingat nopp du diingat làmmiñ du diingat moom xol kal maliki fi aada mu ne fu mu jëm rek cër yëpp topp ko ca bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca alxalbu kal maliki mu ne kon nag moom sëñ Touba nee na boo bëggee sa xol defaru boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo naan loxo bul jëlloo moomut bul sonn ci defar bët naan bët bul xol lu araam bul sonn ci defar tànk naan tànk bul demati fu araam mu ni nooy def mu ni sonnal ci xol kese rek sonnal ci xol rek bu xol baaxee rek cëri ci def yëpp baax wa in turid islaa al awsaali maa fa axtabiril islaa lil xalbi maa neena bu fekkee da ngaa bëgg doon nit ku baax sa lépp baax mu naa mu ni defaral benn cër rek benn cër bi dong bu baaxee li ci def ñëpp baax ñu ne ko ba ban la mu ni alxalbu xol defaral sa xol rek wa in turid islaa al awsaali maa fahtabir islaa al lil qalbi maa fahtabir al islaa lil qalbi maa lakinama tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga foofu la problème bi nekk foofu la problème bi nekk sëñ Touba nee na li garaaw mooy lii ma la wax nii moo mën a xettil doomu aadama mooy defar xol mu ni waaye yoonam wu ak a gudd yoonu defar xol yoonu defar xol yoonu defar xol li jaagu ni da ngay miir benn bis rek naan huu tey kay di kof kofi naan huu léegi kay man banaa limal wuu léegi kay ragal mu ni déet yoon wi tariqun tawil du benn fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol moo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayiwu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñeenti at ca daara ja fanweeri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuute kii day ñëw moom bu amee ñaari at rek xolam defaru sëñ bi ni ko ay ca kii ñëw bokk ci borom xol yi nga xam ne nii dañoo kamañoo bala koo sëriñ bee defar daanaka dana def fukki at isla al xalb isla al xalb sëñ Touba nit daana ñëw ci moom menn xëy rek la koy xëyloo yeewi ko mu dellu xol ba defaru na menn xëy rek nga xam ne bi muy ñëw moom daanaka ndabam feesoon na feccili rek la ci sëñ Touba def mu dem feccili rek waaye ndabi léegi gone yi bala nga koo feesal ndax da ngay yendooroon ba jant sa ñu koy tuur ko ñoom bala ngoon ñu tuur ko lépp ñu tuur ko lépp léegi sax booy defar nit dañuy yaakaar ni dañuy yaakaar ni yow da ngaa tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine dong nim jafe te wallahi defar machine limi jafe jafe defar nit ko gëna jafe waaw yow nga bëgg a defar nit ba nuppi nag ñu ne la ki ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bët bi suufal nga ci moom laal bàyyi ko ci bànneexam rek lu ko neex na def teewaaye ndaw loolu koy tudd du defar nit yàq nit la tudd yàq nit la tudd kay waaw moo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñ leen waaw defaruñ leen waaw toj ak taal rek ba dina sosoo ba tey sëriñ daara bu geraw ak i dongaam wala sëriñ daara bu taal ak i dongaam ba dina sosoo ba tey maa ngi koy doog a dégg ñun ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi yàlla xam na ko ba dina sosoo ba tey ab sëriñ daara buy geraw ak a toj ak a taal maa ngi koy doog a dégg ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi ab sëriñ daara ak dong daara lu ko mas a naqari ca kaymil ba lañ koy faje lu leen mas a naqar rek ca kaymil ba lañ koy faje waaye booba nag dañoo joxoon alquran aqam
fofu dañu terbiw won alquran waye lu len ma sa naqari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len ma sa naqari te der ba lañ koy faje cedar balagn koy faje rax señ tubani lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp lu xéttu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek muni kañ lay defaru am xar sax bo beugé musul dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musul waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ tuba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni mahasal manhaj yoonu bax la de ni mahasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna muni nihma hasal manhaj yonu bax ngi nonu nihma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'ili jami'aha fa susawil fadail nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la mana coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay xeti naccio di koy xeti bon yi ca nga jema roy gañu baxña ñene mang la koy diggal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'ha fahsu sawil fada'il ñene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad war riya wasu' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayi feug de nan mana budul man du ken muni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du ken al asad añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn el observer rek bo demé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy day reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante dé ñom xam nañ la waye dédét kenn képp mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal
moy kagn wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waress ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xew moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ni ñukoy shohré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shohré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shohré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd shohr shohr ko ndeseñ modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xuma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li señ touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi señ touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla babu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti wa walli wi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musune mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ga yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon dama dal di tagu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy dilat diko jëfëndiko nanan est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ko bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala
seen ci dess gona yaangi ci jéemal kur kur yi di ko dugal ci site daara ji xuma site la xuma compte daara ji yépp ñoom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen cheikhuna bi ci dess waaw insha allah taala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko loko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma te jëw ma ja kon defé na duma ci añaané kèn dara mbaama di ci soxala kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis dëgg nopi ci shaytané su mu mëna ku gis dëgg nopi ci rek shaytané su mu mëna ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab djégg la lool rek ci ñang waye sey sina té dootuma fay koku wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamné ci lañ bok man tariqa sangam sey na ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak djeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall du da nga deg ni koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel dana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay net li xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom bo waajo di ñew di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum juroom ma nga xane mom nga ko doon wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alaji fallu yeen batay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mune len ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa do ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugal kon dal señ mudu ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: ci an qad da sarak lima la teggil ni bama lako teggiligul mi ngi disgal na ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimu ci warafana lak sikraka yonent yoy ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defaluma len ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tour wi di muhammad lekkale ko sama tour wi di allah kula tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow musay ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow man moy digeunte soow musay ci sukar wala sukar soosay ci soow ngeen balma xawa sa tuti sugar rusay ci msow muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikrak man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sugar de sey ci msow boole nan ba boole tour lol defalumako ben yonent yow rek la ko defal o rafana lak sikrak fa inna ma al-husri yusra sa bo gisee touti inconvénient touti jafé mo ni xamal ni lama cey tek moy lu yomb fu jafé ñewé mo ni lu yomb la cey tek fu problème amé mo ni légui ma résoudre ko fa inna ma al-husri yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre fa inna ma al-husri yusra inna ma al-husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma al-husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bëxër ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle ba selmal no am ni ko fansab bakkal yalla tuddal yalla faysa farahta fansab bo julle ba selmal bul ni bëxër ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureumo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñenti raka sa ndig demul ab yah fakul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug malal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba
1: wi la rabbika farqab isa farahta fansab wi la rabbika farqab
0: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ayi ci liggey ba bo noppé ci liggey bi wi la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek señ Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey namu ni ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom lako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey kon bokk na ci al muhjisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mo wara gaday makka ñew mel su mo nawara digeunte makka ak madina batay mujisa yu bari feñ na fa mujisa yu bari bimu departé makka jëm madina su mo nawara mujisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay kelk rek ba ci jëk moy surahata suraqata ibn nawfal suraqa rabbi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka

Madina wa maka dañ ni kep ku ñu andil bop Muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ji andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gele maka gep dal di fex yendo wër ba ngon jot ken gisut alayhi salatu wassalam neki boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sur kharu sur a suraha mom ñen ñi neen nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam déggé téméri gëlemi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xéjam gaddu jéssib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi Muhammad da nga am téméri gëlem man tekina mané ko tekké go dé xana xamo ci ki nga jëm lay tekké go niko xalé yi waxé man tekina ni ko tekké go dé mu dal di départ ni day dab yonté Yalla Muhammad mom Suraqa Suraqa bi nga xamé tawalna dawala ba di len seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga and ak Abu Bakar fina Abu Bakar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi ni yonent ba nga dox de Abu Bakar diko wër rek yonent bi ni Abu Bakar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki Yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi Yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande serigne bu mat serigne net li nañu man nenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di beerewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba man serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kéro Abu Bakar kérok bi nga xamé ni sen Suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def mu niko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma té nga mucc mané sëriñ bu mat sëriñ ak talib bu mat talib ñoo and kérok motax alquran dañ ni len yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abu Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abu Bakar waxé li la ko yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alaihi wasallam bi muy doolo def dakhwa bi di risala bi muy salu yonent yi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'etat yow kenn dula coup d'etat ndax may sab gardien Agiso soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kene dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax mu ne Abu Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar sour loolu la ko waxon ci xaar sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni Abu Bakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent bi légui nak Suraqa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abu Bakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dani sun borom digalel suuf mu wonna faso Suraqa bi suuf dal di wonna faso Suraqa bi ba dem ni bi di tege ci suuf Suraqa ni cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top paré na ci na
ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke suraqata wax na deug gennel fas wi fas wi dani beug dal di gennat suraqa dal di war fas yi wagnou ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timeri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnou ko wat dal di wagnou ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suf wonnal fas suraqa wi suf sal dikoy wonnat bu dund bi di lal suf def nako ñett yoon suraqa xamni nak deug deug deug desetul ci guuy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom du neen ni ni du neen yoonu muju yaron sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce que li nga wax deug la muniko way man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoon tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraqa waxe deug gennel fasuy fasuy dal di gennat suraqa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba la di wax ci raaya neena sahu suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam woni pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye suraqa ko dabi lolou dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu mag ga mag te moy temeri gelem bi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka non yonentou bi ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yon wo bu muy rañal joge makka ji madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen duñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ngi nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alaihi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geuti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox luñ mëna jëfëndiko ndey dañu xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci kër gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar wax ko neeko ndax jox na ma ndigal maratu ko Abu Bakar ni ummu mahbat Musa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko jox gatt mo ni muyen gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci la neeko na jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango gatt bango nga xamé ni indil na yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël kelli bi dal di rat gatt bi so ma nga bare kelli bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox ummu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug miracle fa la meuna yem bi nga xamé ni ummu mahbat abou mahbat ñewna borom kërëm gis sawmi ni ko wa saway sawmi fu mu joge mu ni ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu
ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko rax mu genn soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram diko koko yonentu yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abu mahbad ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am do ñaari gaay fi jaarato ko mo am so waaw ratu ko mo am so sallallahu alayhi wa sallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaron tibo sallallahu alayhi wa sallam la señ tubani xawmako ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم مجوم دفنا ماغا تي جسم الخلوق له من الخوارق ما لم يجيه لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالا محمد تكو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam indi won muni tayit nak ken dotu ko dab ci miracle lu ñeuk ak lu mujj koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miracle yonnabi sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni jang ci téré fiqi ni tuddé tahadi tahadi ñen balma tahdi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni waaw da nga bëgg nu gëm la mu waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam ni baxna ba ngol bi xamé ni dem tu sono makk gep ne kër kër ni kep ci pencu makka mi ngir ba ko téñal rek ngir ba ko tiñal rek Abu Talib mi ngi ci pencu Makka ñu tok tok gisunu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Abu Talib dal rocc ko ndank dem ci kër ga tan ya Muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma démé layal la ñu ko abay bañ yegg ci na sa xol sedd bañ yegg ci bi xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci pencu mi yene na ñew ci pench mi dum jele loxom dal di juñu ni ayu hal khamar ni rek wër yu ni xareet genn walu gi jaar ni genn walu gi jaar ni jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mu ni insakhul khamar ala ahdi rasulullah sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa aljabal wa farqatun duna farqatun fawqa aljabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yunus sallallahu alayhi wasallam muna muni sallallahu alayhi wasallam kharna wer ñuy gis muni gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess wenen xar wi ci dess dal ca kaaba ga wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess
dal ci kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxawna len ashadu gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah saway li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënu wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaqta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasalam moy insiqaqul qamar cheikhane bambu juñu ne ko ci raaya neena minha salamul ajr alayhi masyu sajar lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami neena bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu masana rombu doj yi ak montagne yi dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alayhi wa sallam seigne touba ko wax neena yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bu masana rombu montagne yi ak doj yi ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam ciranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul khamar khar wer wi lol la señtu bax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karamallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma annabi ali salatu wasalam fa kharajna fi ba'd an-nawaya muni mom sayyidina ali karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonentou bi sallallahu alaihi wasalam ñuy dox ci lenn ci makka muni waye maak sallallahu alayhi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko maak yonent bi ludul da nga deg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulallah

0: bal ma def fekke montant bi moy noddu nañu ko ndax ñu dal ci kene ko ko mbolo fay way mën nañu kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu sayna li moko wax karama la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mën nañ ko wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abaa sar al-khafari abaa sar al-khafari neena man day ma sédé benn bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam aba sar xam ngeen ko al khafari mune biñu toge ci jota yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonnati bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar mune deg nako Abu Bakar deg nako Omar deg nako Ousmane deg nako Ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy ngeen dimbe def sallallahu alaihi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikh ahmed bamba neena sumi at tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam sumi at tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam daana ñu deg mom la seigne touba daana ñu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi simi at tasbihu taham fi kaffi afdalil anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum wala alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi kissatu sabi di jangeen ko de kissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alaihi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi jappati liggi ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar ci ligui dal di khatabante ak mom niko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man ma nga bayyi sama doom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yunus sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni rebb bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko su ci am bakkar waye xamna itimit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku ma tax xettili la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ni di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni tiligi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bul plal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi si nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yonent bi taxaw mu ne waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi nako neena day nampale ay doom te delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ne tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salam xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwal ga mu dem bayyi kiwal ga mu dem mom la señ tuba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mina mun mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waxante kewal ga ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonnte bi yalla warmal kitabu sabbin bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam
1: waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonnte sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi daldi yoxu la illa ay way kiwal tilugui wax way tilugui wax nak tilugui ne ko amna lu gëna graw lol tilugui wax dong amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawanadi hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade bayyi may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbëtt mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dëkk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man gu tax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle muy wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw wan miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbëtt mi mu gaddu ni ko xana sama mbëtt mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbëtt mu ngi rendi bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy luma la gëm rek waye yonent sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gem muné ko waaw bu mbëtti mi wax ma lay gëm yaron sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtti mi man may kan mbëtti mi ni jebet ci lamagnam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muné ko anta rasulullah yow ya yaron tub yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fi habi nas sabata aninu jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ci netti xisa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fuma nawara min baram ba fam jikko na nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi wa sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxam bimu dan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wow kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko dan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanak allahu akbar jamaadat bu wow kong ba dé yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam laalatuko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alayhi wasallam wacc ci minbar bi ak yermadem ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal moma na man lu meuna xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dal tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom yi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam nangam lolu bidala lolu yeesu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen bal ma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dagga xale yi fi man len bo gisee gone yi legi manatu ñu am barke gëmatuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barke da ngay toox ak sa kilifa mu nan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko fa ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngaay da ngay jema silvise silvise ne ngaay man nan bo mu sun walla febar hoy la hawla wala quwwata al barakatu lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadi la jek mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko innama ahmalu bin niyati seigne touba ni ko niyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam muniko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir neeko wallahi bis nga ñew danañu ko nat nat bo xamni bu fekkenteni doylono yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yow ma xiyam ak akbar imam safi xeye suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neeko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkkati daraaje magga mag ëlëk yowul xiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi mu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonni ci mom niko am barkeloko ba talib bi ñewé net liko imam safi niko man de waxnako ahmad waye da contane contane ba simmi njit laay mu jox ma nima barkeloko imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dila lorde waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina nga gis talib bi ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala xam nga ni ëkk gu yonent bi tek loxo mën ta yam ak ëkk gu yonent ci gu loxo mënu ñoo yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoo yam lu ñu yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wuñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wuñum gogu rek genn wuñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wuñ gi man na ram adina ak wa adina ak li ci biiram la genn wuñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wuñu yonent sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya xuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am ca genn wuñ man na ram adina ak li ci biiram

0: Con. Tayli bi bi nga seen mu nekk ci biir këru njaar yëpp di wër ruq ruqaat yi Seigne Touba nekkoon di def tabaru nga naan ko li ngay def bidaa la yaa dof du bidaa de tabaru kol ba ren di déwén barke rek nga ciy jële insha allah taala tabaru ba ren di déwén barke rek ndax lan boo demee fii ci makkatal mukarram madinatul munawwara boo ñëwee ci rawdatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di def tabaruk sax ñu la haram haram dakk la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fii kenn néew ñu haram ñun kon nañ barke yàlla ndax xam fee ginnaaw ñoom ñoo yore seen dictature di dictature nit ñi waaye fii comme dictature amu fi ñun nañuy barke yàlla ñun te bàyyi leen nag ñoom ñi nga xam ne ay dictature lañu ba ñuy tere ñuy barke ci rawdatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban daje ak suñ borom ëllëg yowmal xiyamat akbar barke yàlla barkeelu nim amee njariñ al barakatu lil mutabarikina barkeelu kon kay maawu sam sam kay jëratul kon ñu ko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la maawul ay ni bi ñuy wax lu mu doon tabaruk tabaruk sahabi yo ngi ni kera bi muy génn àddina da woo dama mu ñëw mu ni ko maa ngi nii di sukuraat xam naa damay faatu dama ni ko xoole yëkkati pot su ndaw see mu yëkkati ko mu ne gis nga pot si leewiti wewu yonante bi moo ci nekk kera ba mu leewi ko pare laa ko jël denc suma faatoo bañ sàngama ba nuppi na nga jël leewiti wewu yonante bi roof ko sama diggante yaram ak sama càngaay li mooy suñ jawartu bi ñuy def bi suñ jawartu bi jawartu bi ñuy jël di ko booleek ab néew def ko doxale ko diggéey ma yaram ak càngaayam di ko suut ñu ni ñu loolu biddaa la mu ne ko bu fekkee am na dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu weem yi dana ma jariñ bi yàlla dogalee doomam gis ko ci gént mu ni mu ni ko bi ma gisee munkir ak nakir dañoo ñëw taxaw dima xool ma di leen xool ba yàgg ñu ni wañ ñet dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem kii dafa am lenn ci jeexitu yonante bi lu nekk ci moom sallallahu alayhi wa sallam bokk yi yonante bi fi ko yàlla teg waay sallallahu alayhi wa sallam fi ko yàlla teg wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam man na ramu adina ngi ci biram sallallahu alayhi wa sallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum ni bok na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wa salam ben arab yi dafa ñew ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu
0: waaw man ban gise nga may wan buy wane ni ban dalil buy wane ni yàlla la yónni ban ma mujisa buy wane ni yàlla la yónni nee ñu sallallahu alayhi wa sallam ni ko ban mujisa nga bëgg mu ni ko xanaa nga woo garab gee ba mu fekk lu fii nu taxaw ñun ñaar mu ni ko ndax boo garab gi ñëwee fekk lu fii nu taxaw da nga gëm mu ni ko waawoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam ni nit kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw moom yonente bi ak arabiyu bi ba loola amee rek fa aslama al arabiyu arab bi daal di tuub dugg ci lislaam ndax moo ko waxoon mu daal tuub dugg ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam garab gee ni sempet ak reenam ba ñëw fekk leen fi ñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ñi ngi xeex ak yéefar yi li xamene ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñi wax ukasa ukasatu ñu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jëlal lolu nga dem xexe o kasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppiliku jersey bima tiyé yar bi rek la yar bi soppiliku jersey bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanne nima jëlal nga dem xexe jiko neena nima ni ciast yar bant bi rek mu soppiliku jersey mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonentou bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn yi jëk yalla diko yoni la yees biko yalla yone ba nopi la yele mom lañuy tuddé irhas yi lañuy tuddé al mu'jisa yonent bobu ali salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñëwé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ bokku na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dédét ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox dess ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetuñu xel miracle bayeetuñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna ñeñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham leede ci abdou wahab sahrani no ma sa laaj ci aliou khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañ ko jeex ba deesu len gisati mune ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limite ci waliw comme nim sak ab limite ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko deet lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barke wali yoy la yalla di soté natangem ak xewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaq te yaq go xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara walli non la mel walli li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama wax ni ñaar ñaar walli mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut walli loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut walliw bu fekke toño walliw walliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mënu la yaq ni fi ak toño ko ñaari mom mom la walliw tele waye lenen dul lol walliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni walliw man nako lim mënu dal moy alak ku ko toñut ak xettali ku ko gëmut yi dal walli mënu ko xet li ko gëm mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na walli bi ci bopam dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte walli bi mënu lako defal yalla dana remplacer kula ko defal ñu nekk li won na leen fi benn way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel ba nga ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye benn bis benn way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wa démé sax iblisa dé wa démé man na ba démé iblisa sax añaané nit ñi lool rek taxna man na mu ni ko yow loy def fi mu ni ko fi mu ni ko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aalu buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammelu ñu ci yalla ban muniko fi muniko yow yaarir fi day man ma andon ak sama xajj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi ma naan bammelu ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la de iman gem dafa war ci lo beug jariñu lu nek nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man dakoruma nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko warna tudde xam sa bop yalla len yalla ar te sam len te may len seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci réew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xam ni ci réew mi waaw seigne modou mbay tam do xam ngeen goutout menn picci la mo xam ni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kenn du tous mom do nga ragal yalla pour mom do nga mo gëna maam bi ñepp goutout motax foko fekk lu muy def tag bopam rek goutout am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutout bopam rek ya goutout bopam do nga la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam do nga lay tag goutout ci lay xey ci lay gont goutout motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutout toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dongul gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ñu xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé allah waye du fanan ndax dana fexé ba gor gor luma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxone ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te bako gëmé ba tay lol lay gis na yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ñoo gën wali yépp de waye wallahi wali gënu leen wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bimay waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustani sayyid taifa tasawuf cheikh abou yusuf al bustani da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagnu ko di ñibisi bi jant fenké mu wagnu ko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xoti ko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa dooma garal sama mbubi mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun kel ak nak ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy beugam bugal yalla ni bu ko loxalal wolen abou yusuf mu ñew ba xam moy boromam wala deet abou yusuf ñu xani mën ta bind sax weñ waxuma nit mi dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bamel bi abou yusuf dal di tew ki munkir ak nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom même ko muliko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mune ko akay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mune wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma mu xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiyé sun borom ni malaakai jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggeel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni gi liggeel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax waxuma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye liggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñëmal fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak nayam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojise dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal nañ yalla defal tawfiqul hadi dal nañ yalla defal jamm yalla guñu nangu dal nañ yalla taxel dal nañ yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal nañ yalla gemlo ay waliwum dal nañ yalla wursegal ñu nangul ay waliwum dal nañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñini ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon na ko ci wayo tuba

liman yuhi bo bu len bëgg ta yalla tax dañ lay mussal ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wal ligi yalla ñu yalla tax ci seen barké inshallah ta'ala ñu ngën di wax jazakumullah khairu jaza émission bi nak ñu ko faal di waxé xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yenen émission yi ma dan def ci yenen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok dara ji jël nako ak yi aju ci dara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax lu ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk luum sori da nañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi saafonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima waxagun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño waye and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor waye and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji mako jëf te yalla tax sa borom nangul mako man ngeen ni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yol ba yowmal xiyam akbar lol day mang ngeen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah ta'ala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw seurxal fi ñaari baat ak ñet inshallah ta'ala mom émission la bo xani mom do la gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bang koy wettiniko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañal leen jaral li jeenti seen sa numéro téléphone ba am ko woole di wërse guñ may jox rek du dara dul wan manima li ngay def yeg nañ ko ñing koy and ak yow mo daq adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay ben yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñuñ mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la leen man xamna lan moy walu mediaadi xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fab leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internat nga yor sax wala ngay fayeku boole ci ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mene man nak wax deug yalla gis na ni jeeruko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bokk te ne yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bereb bi bu mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu daara ji ne ni rek la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla leen yalla fay waye wër di woté ka publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisuma ko ki ñako manit te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolou xamna ko waye communiquer bay communiquer ci yalla nak mom

di commerce bay commerce ci yalla lolou mo meun na ñak wax deug yalla lolou meun na ñak ñen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام في سؤال أورا بك تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wenen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italy ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu leen loolu. Xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wër wu teddu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes te moy shah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul ñaan yalla mu djegal nu suñu bakar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ leen ndokélé ci lolu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yon ay yon wu nek xeyna dañu jur dara ci arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignum ba ci ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignum ba di ci ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana. Motax ñu bëgg waxtane tuuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha ko ta alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga bo gisé sun borom rabbi sito jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambalé ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay dros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidil awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali sallatu wasalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom lay tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jur wu gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way jur wu gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jur wu gor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du sorti niki yont yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy réflexion danañu gor gorlu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñum jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor meuna yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññe dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw wa ngi fi rek mu prepare pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayy allahu lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxasse mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanuk shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wedge bodul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal meun nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wer weredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mu jeddi doone yi di wotonté wern mu jeddi bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lol tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha to ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci war ko sempi sempi ko wati sakelo nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakke bi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis nañu bari ño xamni ci nit yalla yima fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu xer ba len wootu du sen deret sen domi ruula man nak dama bëgg sama domi ruuyi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruuxam ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëgge xam bul ko laajte man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil se beut rek te xol te gëstu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëgge xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laajte man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laajte nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah hat nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah hat nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdullah hat ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat al qur'an mi nga xani moy boom gi yalla yor sun digg ak mom la cheikh abdul ahad jël woutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko woutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam bu ko laccé topal mboram rek jëm joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bang ko waxe ci njabotul bopam lako tambale de par lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti wono pe laq sa njabot di jubanti njabotul jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adi serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy lim momal bopam manu tem ak ragal yalla adi serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam lako tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelé mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka asaka ji mom la jëndé gelé mi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbolem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor Seyna Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan jup ak jubal ak jubanti ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seyd Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp douagne nangou sukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangou sama sukar te sukar sa du sukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douagne dal neena sukaru sforat la ba nangou nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam sukaram cheikh abdoulah ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdoulah ni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulah delu ci waton bu cheikh abdoulah delu ci waton mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdoulah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk Touba la tuddé keuruk aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali husnul mahab alquran la te xagnel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foka tak wessu nak way itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw min gimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fatali ko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yallana rafetna ñuy fatlikou gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daadi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekk won ci kaw su mu ni xukal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mu ni gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mu ni gatch nga la ma ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaane yak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala mune ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu leen ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofu la leen yalla di dëhël fofu la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli yu saytane bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ni ko wax fama bakat allahu as-sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytan man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ni ko mayit walli wu shaytan wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñepp ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gané jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan alla yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah hak lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jéxital ci turam wi moone day limi am am tawhid limuy wétal wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdullah had radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci serigne touba ku fa jaar rek yimu ci serigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmed bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi baba rew mi am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ngeen bal baba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ku ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacke def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñam ak te am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi def fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñu réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayet bi dula fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa deme waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci Serigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Serigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jang bi ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni do nonu say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib wagnou ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li njegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdul Ahad jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habib ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Khadir Mbacke tok ci kaw minbaru Jumaa Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustapha Mbaye Sam maniko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الله رضي الله تعالى عنه نجوم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika si abdul had da indale njubam gi da ko indale mom jemuta djubdjublu da indale ak djub xam nga sama classe bi dañuy dem ba djim mak doga tambale djubdjublu ba far yalla dogal ñu djub xeyna waye mom da indale djub gi mom da ko djuddiwale samay nop da ko djuddiwale radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indale njub jamono xam ngeen omar ku djigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhul amsaru amsaru neena seyna omar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdullah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi jamone cheikh abdullah jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni baba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw benn place kiko yor dur dur dur fas wi ni se ci ben place ñu nan fas wi day baña fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tek wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimbul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ku ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar man leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar Baba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn Madinatul Munawwarah taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahamoudou fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na boba yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu dégg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudou fadil da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadil mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi nit bi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos nit bi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdul hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdul hadd delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul hadd bari na ñoo xamni dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdul hadd leen jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamoni sonu ci ben way sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yaronte bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yaronte waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayan kayan yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gi miñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayan kayan yi ñew fana ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamone ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du tel nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla fayal mu ni mom yonantu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo doom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alayhi wasallam doom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yone ñub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci paki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni awami wame do xam ngeen wame de wame on dox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca layam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy jub tay dëng suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestere ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken munta jubal ken jubna nak mom waye munta jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah loolu du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmu sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jub gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسير أونلاين من أيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام. لوكوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سن بنين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين لوك سين خريط Moustapha Mbaysam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté. Ginaaw bu ñu santé Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ndoké len ci wër wu tedd bu mag wi, gannaaw bi ñu magalé guddum bu mag boogi, ndoké len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw liw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaraku taala bolu ñu yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxu and ak emission bi ci jamono bu nek, ben ñuy and ak waaxi ay muy actualité yi, wa illa ñuy waxtaane ay mawduat yu wuute. Mu mel ni suñu mawdu tey ñu bëgg a waxtaane mooy aafatul kayli wal misan. Aafatul kayli wal misan mooy yu négatif yi nekk ci diggante jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci diggante natt ak peese, moom lañ bëgg a waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi niti yàlla yi ka misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak peese dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel, di ko settantal, di ca moytu la mën a moytu kemtulaayu kàttanam, ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñu borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase, lépp loo xam ni luy nuru alfasaab la mu dindi ko sànni ca àll ba, ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi alfasaad. Moo tax suñu borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaiha wadaahu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul araf. Suñu borom nee na rabbi si jàll, yéen aamatu naas bi, man yàlla maa aminaasi suuf ba suuf tàlli ñaay, mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa. Man leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf, te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama, bu leen ko fa def mukk, lépp luy lor doomu aadama na ngeen ko moytandiku seen kemtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne bu ngeen demee na ngeen ma jaamu, te ragal ma, te xemmeen sama yërmande, te yaakaar ko. Na ngeen ma jaamu te ragal ma, te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul araf. Mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin, man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu goor goor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen moromum jaam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni mako xaral di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa moromum bindeef waxuma sax sa morom doom adam waye sa moromum bindeef li yow rek netti na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeenti imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisena ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netti ni ñom ñoo netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digak sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal nama waye bima yereme ba nopi daf ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la demay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la dama ne ko borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sitou ala muniko lutax ma jegal la dal du dalam din dafa am ben bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yereme ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirme de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafatal seen digeentek seen morom jam dañu set lu ni sa bu evenement amé ci sun rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ni ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yokku lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yokku lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun ويذاكلهم او سنون يخسرون ما سوره المتففين مبرم نينا خورو سوارا خورو مبوغل خورو بيرتغا ليغي خارو نان يسكتلو على الناس يستوفون موي نيغا خامني بني نات جيملي سي سين بوب داني ماتال لا ني نات waye nak way sakalum waxtu wo xamene ñangay nat jeme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jeme ci keneen mba ñi pese jeme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy perte lo yukhsiruna dañi babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñu nat jeme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pesse jeme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclu bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defal am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defal nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 grammes manki ne kilo legi 50 grammes ba 100 grammes muy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
1: poids bobu lay tek waye bu fekke dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinni fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazaktulu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhshurun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de ko ru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juromi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaayé ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun borom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun wa yasakalu awsanum yukhsirun mutaffifin sun borom tabaarak wa ta'ala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoni moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy yere bascule yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñ de fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki paraska lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yi bari boko dajale ay nangami kilo la bascule bi nek su xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñuy tuddé contrôle et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que mat na est-ce que aska ñoo ñu lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mom mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub bi beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am eh way yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw ma wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kay yara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënoko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd bu bëggul bayyi ca la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith wal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko nuy njaral min julit ni kep ko xamni yaag nuy jaay lu bon min julit ni kep ko xamni yaag nuy jaay diñu nax min julit ni bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ni lol la yonantu sallallahu alayhi wasallam wax kero du muy contrôler marché bi ba gis lu melni ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar agi su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko salat ko nga jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuy tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede biñ la roxale ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuy lu bolu mango ñetti ta dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyalal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonantu spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara daniel économie liko gëna graw daniel moy li ma tuddi legi moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa daniel économie ndax riba da ci tabbi te yalla ne riba du mako may dara yalla ne riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla ne riba mom du mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep te lay yam lutax riba bi rek yalla kay indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa feyit ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yont yalla sohaib nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaib bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi wala takunu min al mukhsirin lol ma nga suratu shura kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba al adlu bainal qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi tawajjala wa awful qayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maamute pesse def len ko ci maamute nat ngayen ko def ci maamute pesse ci maamute nat ci maamute mu melni lolu moy li gëna tumuranké légui ci marché bi li gëna tumuranké ci marché bi lu manki ñu yokku ko bu ñé soble manki na ñu yokku kenn ku nekk lutax ñu yokku ko ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won du ko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won du ko man wallahi du ko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko naton du ko mat du ko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek ngoram tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil fa aram borom lox dari wax nako akul amwalu nas bi khayri tibi nafs haram borom lox dari wax nako borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesse bu ngeen de pesse ngeen de pesse lay mat ngien de nat may mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesse ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna li ma wax lu mu doon xamna ko waaw fool kay la fool misan bil test mom xamna lu muy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon naté diko recc daanu ci suuf mun mom min maniko min senegal yo senegal kon akul amwalun nas bi khayrati bi nafsi haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraku taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan anta radin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal sun borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da len yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da len yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da len yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran da batay borom rabbi sutuba jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pesse la tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya li jin amnu la tahkulu rek bu len lekante amwalukum sen alal yi bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw ñi gis waajo xamni day jënd auto bitim réew woor na ko ni auto bi mu transporter jele bi ci rew indi senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñeu fekk borom opposé té auto bu opposé do ko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci digënté al khilabatu ya ta aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo né kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxaté bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atakat bi jox la deug ba jël alal yi jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turba dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woornal ni momoko na la woorni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhaib mo tuddu legi dana wax aw gayam nan len dana wax popolam dan nyaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nasa asyaahum wala tahsu fil ardi mufsidin baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin ma nga suratu hud sayidina suhaib neena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama peuple ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg da ngay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñaw xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñaw waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam wara na toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firiñ ci ko gis ngeen ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi jogé ci réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram bolé ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko luko waral moy dañu ciof womb bi dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayum commerce moy na gaaw yaqku rek nga gaaw jindi ci wat na gaaw yaqku nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor nga la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba genn ci acci ñetti yéré fexé ba genn ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ne la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne and ak tubay ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba genn ci sa ñenti metar genn ci fele ñenti metar genn ci ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wa satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul len mu tayfin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti metar yi dess ba ñaari metar dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bula maye mu lew la dom bula ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla son yi bi neena baakhiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gën ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digé moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday nonu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba wax na ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarkhan ya'rib en tuba neena mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn ñuko bu ni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyam da ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendama yi bammel lay jural ak lendama yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyam ak bar rawati na bo déké ba téw ci sa kanam borom tabbitu jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni lañu ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousi kani fe mousi poivre fe mousi laji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poivre ñetti domi safsafal buguma tuddu seeni tur nga xamne ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lan nga jël fali yak mu ni ko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël kët babo nga alali jambour de satti nga alali jambour de satti nga alali jambour de

09 351 413 34 28 insha Allah taala ñu ngi ndokkel mbolam ni nekk ci diaspora bi wala jigen mag ndaw len ñaan di sakku ci yeen ñaan insha Allah taala di nuyu suñu xarit suñu wolere ñu dañu serigne Mustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam ni ngi wax jissakallahu khairu jissayi gis nañu addé jëm ñu yonne ci fanni tabaski bi jere jëf jissakallahu khairu jissa ko yalla nu ngi def ko sa tire jëf insha Allah taala kon mbiru ngor jigen wax li nga ci waxon moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañate wax dañ leen di jema lekkale seen tour ak seen tour ñom mais lool nak lulu bes yent yalla lut ali sallatu wasallam bam ne gor jigen li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam yi nan ay affaire mbiru ngor jigen génnelen len fi rek tuumal len rek yak len sen der a ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum anasun yatata'arun la nga ngay jema sel sel lok jema bax motax mani turu ne nga deg ko ci turu ne deg ko ci deg ñu ne mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lobi bi kay fek aram se ko la yalla xamna ko fek aram se ko yalla xamna ko ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñam da leen jaral laaj wa am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 0 sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal lolu mo mën ta ñak légui 9 0 bobu nak ah mu daal lay bind nga tont mu bindaat la nga tont fena netti won na len fi ay gaay yo xamni jamono bima jotté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro di ma yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé di ma yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légi sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu woma téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakarlo dal mu dima gis ma nga ray baat bu nak di sewal baat man ko saway ay gon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess baye bo def ndank di nga photo yi ngi may yoni fi benn du ci yow benn say bon yi nga may yoni manani ko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legi dama bëggon nga jël auto taxi fekk daf ma déclarer ni mi ngi ties mané ko jëlal taxi arrivé pay boy ñew rek may fay jëlal taxi fekk ma Touba ma ngi Touba barap sangam fekk amna ben am de loi bu ma wo bo xani won na ko affaire yi yep wax ko waji ñuko bu dé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lu def mujjé di ma bind message na ma yow do serigne ñub kessé yow saga na ma luñu wax namako waay non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonne la c ak v lumuy firi moy sawa nga tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo muytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ke mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala parlo motax xeyna mako don def limay xawna yag sax xawna yag moy jamono yi nga xamé ni ay nitay fi jema wanani Mustapha Mbaye Sam parli parla yeso nañ ko ka ko don wax newon nako it da nga fatu yag Mustapha Mbaye Sam di foloté.

0: ma koy wax tegu ma ko ci bakkan, yàlla rek a taxoon ma doon wax, yàlla xam na ko. Bisimilah mbokk mi. Donc ñu bàyyi xel loolu, moom képp kuñ mën a yàq rek seen kem lay kàttan te duñ ko def, pour jéem laa yàq mbaa dugal la ci kenn xamul. Waaye mbirum góor jigéen moom wërta tax borom xam-xam yi noppi, benn borom xam-xam yi bari ñimee tuñ cee wax. Bisimilah mbokk mi. Am na mbokk mu tàddu waa daa mel ni réseau bi mooy xaw a am tuuti jafe-jafe, waaye mbokk yi maa ngi koy seen ci biir insha allah. Waaw bismillah. +0 300 39 351 413 34 28. Mbokk mi nag mi ngi ci ligne bi, waaye daa mel ni problème réseau la xëy na. Bismillah mbokk mi. Waaw mbokk mi de 0 39 351 413 34 28. incha allahu taala, mo xam kuy woote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi. Soo ci woote rek sëñ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la dugal incha allahu taala, incha allahu taala. Kon doomu aadama day bu bëggee mucc ci yooyu day fexe yar ba kanam. Alquran nee na fa ama man tara wa ansara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa, rek mooy mujj. Waaye nag safaan bi mooy wa ama man xaafa maqaama rabbi wa naa nafsa an al hawa fa inal jannata hiya al mahwa. Moom it borom bi nee na ñaar rek am, xeex ak sa bakkan ba bàyyi fi li ma tere, ëllëg ma yóbbu la àjjana muy sa dëkkuwaay, mbaa nga bànneexu topp sa bakkan, bakkan bi sa sëriñ bi sa kilifa, ba la yow masaa ma yóbbu la safaanu àjjana rek. Waliyaasu billaa, waliyaasu billaa, waliyaasu billaa. Bokk na ci yi nga xam ni waras na koo moytu ci parents yi nga xam ne dañuy yar ak sëriñ daara yi, mooy ni ma koy faral di waxee, nit bu yore njaboot daf leen di war di observer seenu toogin, seenu waxin, seeni jëfin, am loo xam ne kenn mënu koo nëbbu. Bokk na ca mooy bul nangu mukk sa njaboot di tëdd def yaramu neen. Ñu bari da nga gis xale bi war a dem tëri, ñu futti ko bam def yaramu neen, dese benn silib rek dem tëdd noonu. Waroo koo tàmmal sa njaboot moo xam ku góor ki la, moo xam ku jigéen ki la. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
1: Mbaye ñu ngi siyaar Mbaye di la ndokkeel.
0: Waaw taqabbalallahu lana wa lakum. Yow la?
1: Man la Cheikh Diallo.
0: Okay, Serigne Cheikh wa kay Diallo.
1: Man sab soppe laa ay ati, waaye tey la yàlla def ma jot la ba pare am sa numéro te sonnuma ci suñu borom. Alhamdulilah rabbil alamin.
0: Alhamdulilah bi ni'mati
1: salih. Wallahi sa soppe bu yàgg laa, yàgg naa laa bëgg a wax ak yow, waaye mënuma fexe ba jot la. Colère bi yëpp sama ay tax nag, ndax sañ Sambay ba may ndaw laa ko daan déglu. Ku ma ja yàgg ci ligne bi, yàlla na la suñu borom dëgëral.
0: Ok, amin ti yàlla boole.
1: Yàlla na fan wi gudd.
0: Amin ya rabbi te
1: yàlla boole. Xam naa dinaa la woo siyaar la, te yàlla rek a tax. Su yàlla defee tam ma ñëw Sénégal. Danaa ñëw kër ga incha allahu rabbi. Monte say yow say mbir dama koy wax ay nit de pour ñu lay andil ay ndongo daara sax, waaye nit ñi léegi gëmutu ñu ne loolu am na kii def te yàlla tax.
0: Ndeysaan tubaarakaala jërëjëf Diallo.
1: Wallaahi Aliou Sy, bugguma yàgg ci ligne bi nag, damay bañ a yàq waxtaan bi. Xam naa dinaa la woo incha allah Mbaye. Jërëjëf Mbaye.
0: Barakallaa Diallo, jërëjëf bisakallaahu xëyri gisaay. Barakallaa fii.
2: Asalaamaaleykum.
0: Barak. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
2: Serigne Moustapha Mbaye Sam.
0: Waaw mbokk mi ni ngeen def?
2: Waaw maa ngi lay ziare bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm.
0: Yàlla ñu fi yàlla boole incha allahu taala.
2: Allahuma amin allahuma, ñu ngi lay ziare di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu.
0: Barakallah fiik.
2: Wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñu am jër rek chaque samedi man ànd di fee rajo lépp du ma koy déglu. Wax dëgg yàlla lépp laay déglu.
0: Amiin sama borom boole yiwu incha allah taala.
2: Waaw ci nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie. Allo.
3: Waaw Touba Rimini waa kay bisimilah, waa maa ngi lay dégg waa.
2: quoi mo ne sa ben soppe bu nek fi Touba rewmi Italie
0: waaw
2: waaw ñu koy wax Youssoufa Sall
0: Sidna Youssoufa wa kay Sall dire def Sall
2: waaw mbay ñi lay jaar baax di rafet waxtaan wax deug yalla yalla def na man musna la gis ben yoon way jitt woon ñu
0: Ndeysan,
2: waaw bo bo tay ne wax di yalla so yenn waxtan bu ma raw ben du ma raw
0: tuarkala lay ndeysan
2: waaw to waxtan wax di yalla tek ngoko ci xam xam tek luma ci gëna neex dum ko tek ci fit waaw ndax ben parfor do ak lepp ak len doy ragal amul ci lepp rek dum ko wax nit jimm yalla ak yonent rek cheikhul khadim
0: tuarkala ndira ndax yalla
2: wallahi wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay waxtaan ni mom ñepp defoon nayo ah du mo ne lay lu bari dañu wañe ko way lu bari dañu fi jogle mom ndax kenn du ko ñëmé ko ci soor yalla lu bari kon kenn du ko ñëmé ti
0: ndax yalla alhamdulillah
2: waaw kon nak ma ngi lay ñaanal bu defoon ko ande ak yaram suñu borom yalla na yaatal dem bi leral xam xam bi defal la tawfiq defal la sans dara ñu barke ci mom du faaw
0: ñu ya rabbi ñu ti yalla boole na
2: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam ni yalla na la suñu borom defal lu kawé son dox barke suñu tol
0: radi Allahu anhu ñu ti yalla boole na
2: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nak jox la won nako numéro Sénégal dox la jël
0: waaw ma ko doon jox mbokk yi sangal amna 77 607
2: waaw waaw 77
0: 615 3607 waaw
2: waaw 3607 waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal ne bokk na ci su soppe Youssoufa Sall
0: kay seydina Youssoufa kay dire def
2: isaakallah waaw waaw bu soobel xamna danal wo inshallah
0: par classique dire def isaak
2: dire jom bay dire def content na dire jom
0: bisakhlaw khir ji sayyid sayyidna Youssoufa mom mako waxe waxtan wu ñu doon def ci kër Serigne Fallou gogu ci Louga baba guddi gam man ko daan waxtane ci kër Serigne Bada Mbay ngeen ko min ci Serigne Aliou Mbay wala Serigne Aliou Mbay ngeen ko min Serigne Bada ni Cheikh Ibrahim Mbay la panda fukki at fofu la daan defé waxtan ni gam sama maga sama xarita mu tombé nak benn gam mo wara dem Louga ma gënt ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka mu Cheikh Amadou Fadal mu taxaw ci ngi gisuk Serigne Fallou bi di feug dënd bi naan may Serigne Fallou ko baña ko nang may Serigne Fallou ko baña ko nang bima yewu suba nak wara dem Louga ci gam ga ma jaar kërëm fi ci Khaira ni ko wona briba mu ko dama gënt ci yow xamna ni sa nopi yalla barkel nako li ci dugg yalla dana ko def ko bëgg la neex li sama gënt ci bi ñu ma wa ne ko dama gënt nga taxaw fi ci buntu kër Serigne Fallou gi naan may Serigne Fallou ko baña ko nangu bobu Alhaji Bara fi nekk di khalifa ma bëgg na nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek suñu borom dana ko def mu daal di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci ump dara dula ci ump yalla sédé nako ma dal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga falay gamo ndax waxtaanu ma fay def ci guddi gamu gi muy man nit Alhaji Bara man la yewal Louga ma falawra gamu da dal ni ko na nga ñu kër ga moy li mbokk mi wax kërok bama fa démé ma far defal wa daayira bu aw waxtaan soga delu wat kër gu ma lolu bama ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca wéru kasuna jabwa la yalla dogal mu doon khalifa cheikh mamadou fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazahi jerejef suma defé kon nima ko waxé légui moy fexé ba sa njabot buñu jé teud ñu baña def yaram mu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen buñu teud ci ñu lu mu tang tang nañ fa naano ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xëssé am fukki at nañ leen teqale ak tëraay, nañ leen teqale ak tëraay, jubluwu ci, jubluwu ci kenn ku ne salal bopp, loolu possibilité boobu ñëpp amuñu ko. Waaye mooy bu ñuy tëdd na ab sir dox seen diggante, na yére dox seen diggante. Bu fekkee ne ñi ngi sol seen yére moog, bu kenn ku ñu tëdd salal bopp ñoo bokk yam. Waaye ay xale yu tëdd def yaramu neen, seen yaram yi di jonjante ci ñu am fukki at jëm kaw, lu fa xew yaa ko def, lu fa xew yawa, lu fa xew rek yawa. Kon ay gone doo leen tàmmal, man wax dëgg yàlla sama akulaay taala daara ji damay tëdd ba guddi, ma jóg taal sab lamp dugg ci néeg dongay di xool seen i tëddiin. Waaye mayuma kenn kuy fanaanoo yaram yaram, mayuma ko. Loolu boo ko laajee dongay daara yëpp ñu xam nañ ko, duma naa ci nit ba tàyyi tëdd si mieku déedéet, mayuma ko kenn, mayuma ko kenn, def yaramu neen déedéet. Foofu ngay tàmbalee, foofu ngay tàmbalee. Beneen bi ci desit, bu dee góor la ngay vee ci moom, muy bañ a sol benn yére buy nuroo yére jigéen. Yonante sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni la ana allahul mutasabbiina, daf ni la ana allahul mutasabbihinna min arrijaali bi nisa wal mutasabihaat min annisaai bi rijaal, la ana allahul mutasabihinna bi rijaal min arrijaal bi nisa wal mutasabihaati min annisa bi rijaal. Yàlla bu yàlla yërëm góor guy dox doxinu jigéen, góor guy col colinu jigéen. Yàlla bu yàlla yërëm jigéen ji col colinu góor. Yàlla bu yàlla yërëm jigéen ji dox doxinu góor. Kon mutasabihaat yi dañ ko war a tere. Mooy nit ki bu fekkee góor la nga yor sa doom, yaayam moom dengul diine xamul dara, dem xottil ko ab wax ne ko du ko fi sole, ndax sunu traditionnel fii ci réew mi da am yére yoo xam ni moom la góor jagoo di ko sol, am yére yoo xam ni moom la jigéen jagoo di ko sol. Waaye ñun suñ jigéen ñaa ngi nii, ay bàyyi son yi bu la ñuy ñawloog, ay bàyyi laata yu kenn xamul, dañ leen ko war a tere, waruñu ko sol. Bu ko sari a terewut it, culture tere na ko, culture moo ko jëkk a tere. Te culture bi lim tere noonu du lu xaraam, kon sari a da ci ànd ak moom. Xam nga sari moom col leen rek la wax, mooy na jot na fatt na yaatu, te bu dee jigéen na jot na fatt na yaatu, wutalu ko benn modd. Waaye nag attention, bu ko wutalul modd, fekk na culture am amal na ko ay modd yoo xam ni modd bi ku ko sol dañu xam ne lii modd jigéen la, lii modd góor la, lii yére jigéen la, lii couleur góor la, lii couleur jigéen la. Loolu loolu suñu tradition moo ñu ko jàngal, suñu aada moo ñu ko jàngal. Te aada bu dëppoog diine l'islam day d'accord. Kon foofu nga war a tàmbalee. Waaye da ngay gis góor gu ni léng solo wax, nga seen jigéen ja mu solo bàyyi son yi bu takk ndigg la di xasar xasar yi, ne ba dañ ci biir góor ñi nag. Ndax ni boo ko gisee, boo gawtuut góor nga koy teg, bu la joxee loxo sax ba muy mën ngoo jox loxo ndax dafee ni góor la. Ah, ba nuppi lu xew ñuy wax ak déedéet, foofu lañ war a tàmbalee. Mooy li l'islam tere nañ ko tere ba noppi, nañ ko tere ba noppi. Da ngay gis xew-xewi diine yi bu amee, nga fekk góor ñaak jigéen ñi, wallahi boo leen fekkee doo leen mën a xàmmee. Jigéen jàng solo bàyyi son yi boom, mbaa bàyyi laatam, ba nuppi nag takkoog deram, sol mbaxanaam ñot di ba ni xaaw, takki weeram ni këm. Boo ko gisee góor nga koy teg, fekk jigéen la dëgganut de, waaw dëgganut de. Woddu jël solal yére yi jigéen, boo dee loxo saa yu jëlal sa musoor takk ci sa ndigg te muur sa bopp bi, ku la gis xam ni jigéen nga, ku la gis xam ni jigéen nga. Yonent nee na yow moo mu di niroo góor, yàlla bu la yàlla yërëm ak koo mën a doon. La ana allahul mutasabbiina min arrijaali bi nisa, jigéen bi niru niru lu góor, yàlla na ko yàlla sol yërmandeem, yàlla bu ko yërmande yàlla jege. Wal mutasabihaati min annisa bi rijaal, góor goo xam ni day melo melokaanu jigéen, yàlla bu ko yërmande yàlla jege. Loolu yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam, loolu yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam. Waaye kuréel boo dem wa kaana fi lmadinati tisatu raxti yufsiduuna fi lardi, yàlla ko wax wala yuslixuuna, yàlla ne na dayra boo dem am na fa ñoo xam ni yàq diine doo nga tax ñu bokk ci dayra bi. Nee na dëkk boo dem am na fa association boo xam ni yàq diine jo doo nga tax ñu créer association ba. Dëkk boo dem am na fa ay association ak i kuréel yoo xam ni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ak ay nuñ ko waxeet sax société civile ak yu kenn xamut seen tur yooyu, seen tur yooyu. Fekk yàlla nee na dara taxu leen a jóg lu dul yufsiduuna fi lardi wala yuslixuuna, yàqate duñ defar doo nga tax ñu ne fi, yàqate duñ defar rek. Droit de la femme boo xam ne mën naa indi ak mbonté ci kawsu ñu nane droit de la femme lool kenn xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem néna amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq do nga len taxaju yaq yaq daïra bo xamni kenn du téré l'islam téré daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yéré jigen jigen ñu sol yoré goor lolu kay yufsiduna fil ard la lolu kay yufsiduna fil ard la mam tiar ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na ablah si ahmadou bamba si ahmadou bamba wa ballah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si ahmadou bamba jëfëndiko ci lakh bu ba nopi dal di wor akam ja mam tiarnu fatim mbacké jox ko dess wa yarna lek dess bo nopi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok dako gëdd ba niko xël niko tiarnu yow loy wut ci kër jigen ni neñu mam tiarnu ko am mbacké man kat sama ni ngay la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mom nga ma joxol dañu seigne touba ne ko tierno goor kay buñ koy téré keur jigen ña ndayama tax goor buñ koy téré keur jigen ña ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yakuna xam nga lu ko yak waxu ni fa xaan ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yegu ñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu ci sa nday dug neegam al ya nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga nan da ngay tok ci blalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko so ni nday da nga war ni rap ci suuf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay li franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tok la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñene dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme ak société civile ak mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la ki ray nit ñu japp ko ni japp ko mom lim waral na jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan biñu reyte kenn reey lu loolu war na jëk lijeenti ni bakkan bobu nañ ko fayim nañ ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejje kaso na ngeen ko jox wand le terre bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu lejje kay kenen reey ni du dara ci mom kenen reey ni dara ci mom politique ci jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo donon waxtan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñu koy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaat defé ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadir abidin ila janna ak ki xasi do online bi yep rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 3428 su ko defé kon xamna dañuy yemale fa waxtani dafa am gan yu fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñom man lañuy xaar bobu tay danaka bokk na ci yi nga xamni bobu tay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am nok sahiran wa batinan yalla mussel ni ci ay beut ak ay lamine sa borom mussel ni ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi baraka ci shaykhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi duko wañi dara yalla nañ yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum goor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak goor jigen ni dem goor jigen baña fi am ba faw bi barakati sayyid al khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: waltajud li bi an akuna khadiman bil kitab al hasis fi kulli ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam al qur'an nek serviteur al qur'an al karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko sotire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmatil kitab wal hadis yusbitu la bi sahab al mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy téré sun borom muni képp ko xamni bëgg nga ma donu man Seyd Touba muna muni alquran don sa tol Seydina Abi Urayra dafa mësa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay sédélé ndonal yonent bi ca jakka ja daw leen marché bi ko faq ñu songu jakkay medus mu nawara bi ñewé ci jakka ji fekk ñuy sédélé jukki ñu ñew ne ko wayé Abi Urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy sédélé mu ne ah lu ngeen fa fekk ñu ni ñun dal dañ fa fekk ñuy sédélé ay jukki alcorane mu ne loolu moy ndonal yonent bi loolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don Seyd Touba ni alcorane moy sama ndono kuma bëgga don ci alcorane ngay déllu pour don ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekkenté li matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal waye nak waladul jism yurisul mal wa salaamu alayka wa rahmatullahi ta'ala
1: seigne mod wax di may bëgg wax ay ko ci mëna dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amono jamono yelant li may bëgg wax ni amono jamono yelant moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ñen dimbulé ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam ni yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi dan atté mo nekkon juge bi dan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew barta plante bayam ci kanam Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seen wayjur diko indi ci yeen teglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leen Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxu won misal dama nan ñoo bokku société bi mu ne ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lolou motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithu sahih yonent ni ko ha mu ne ko waw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom lu ko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom lu ko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andul nañ la doom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yaak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yaak li nga yor sa baye lin mom lolo moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam bi ñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanam yonent li ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la gëre nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga mën ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajuram bu diko yobbu ci kanam yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yaak sa alal sa baye leen mom lu ko ci neex def niko ci neex def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadis bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alayhi wasallam irbat mo net li ni yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa julli so bo nopi di nu war di def ab conférence ñena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujjii ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp riir néna mu am ci ñu gëm ni ko yow ki yàlla yónni mbaa da ngay tàggoto xanaa da nga nara dem bar saxul muhammad dia ah kon téega noo dénk boog te dernier discours dénk nu ko nee ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan ni ko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xolal yonente bi dañu war ba seeni xol toy de ñu jox ñuko denkunu denkunu yonente bi ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen ndigali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen ndigali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen ndigali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat new ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gert ak bopay yam kenn mu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor yi xol amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a sam'a wa ta'a ngeen baal mu sa lool alquran wax mo nit de yonent sallallahu alaihi wasallam mo nit wa bayantu khana amir hawa wayantu khana hawa do waxe bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amanu ati wa la ati wa rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal ci difa wa ul amri minkum wa ul amri minkum kon te wala nak yaquna ba da nga gis doom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel am doom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yaqko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni ñu ci yalla na dimbilé ñoom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn du ko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn du ko jëndé leader spirituel leaderu temporal kenn du ko jëndé wajuru spirituel rawata nga wajuru xali moy wajuru spirituel moy wajuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jënd ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu wor ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata dan bu ko degge danaka damay xawa bëgg ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone daleko bogo defina ay côté 2013 ndax suñu wote bima sañte dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wo par telephone ñuma dama deg sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar ci lako degge won bo wax lo xamni bama ko degge batay mënuma nelaw ci wajur mané waaw mënuma tu am luma dal mané ko lan dal lan la mënuma man sama wajur bu jigen dafa taggo sama wajur bu goor legi nak sama way sama way juru jigen mere sama way juru gor jaare ci man ke man xale la lu jaare ci man nima na tumal sama papa wi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legi bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kera bu mu départé Dakar mu ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kera bu mako jëli sax du ñaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñu amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te am na ñoo xamni limay def ñoo xulen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بكرتي radio khassid online delu sunu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy señ Modou Mbaye Thiam dina bu ñu leen jéglo ñu di nga xamné retard nañu ko ajibul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabarak wa taala ñaan leen sakku ci yeen ñaan mu melni dimanche yi wessu ñu doon waxtaan ci al infaq fi sabilillah taala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mi li ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ku bitel école ku bitel école ko wax da nga wax njang donte sunu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën nañ wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yonnate alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala te njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari me ci alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yanantu sallallahu alayhi wa sallam sant nañu ko borom bi tabaarak wa ta'ala bi mu ñuna me indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor biligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang jang mo mu doon jang xaw nga ko meuna tudde rek repetition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eusel bi ñewé ci adina ñu war ko ko detaayel لذا القرآن ني فلولا نفر من كل فرقة من طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصلون من سورة التوبة يكنا جعلنا ورنا مولا منك أمكر البوشة بايكو يمساكو جي خم خم ندل سواتي دي خمال نيو باي دي لنية دي لنوار borom ni lolou bu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu dana tax ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom ara ko mu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bim ko xame ba nopi nak legi mu degager salbiyadi yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci dom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bombu atomique bombu nucléaire yoyep bi dom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange wonu def ko jefandiko defar bom nucléaire nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelu yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaron to sallallahu alaihi wasallam ni atlubul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilm farida talabul ilm farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eusel motax bul wax mukk ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distingue dede al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yep bokko nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek ko gëm yalla rek ak noko mëna gëmé wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxawla dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa lula tax ben sha'ir waxna ci téré bi ñu tuddé ta'limul muta'allim mune wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi rida Allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din wa ihya al din bari me ci tere bi ñu tuddé ta'lim al muta'allim lool la way kat bi wax lool la sayyid bi wax lool la borom xam xam bi wax muni yalla na jaaduna rafatna yi jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimmi yalla tax nga xamni wutiwul xam xam ngir équipé ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabarak wa taala bu fekke ni pratique niko nilako sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sens contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil li ci wut samanan khalil as koppar mom kopparako taxona jangi xamna ni ku jangul desul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am ay talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lolépp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yu bari légui sen xam xam ci samanan khalil la yam wax su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom watax damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer seen xam xam manam luñ waxati waroko gem waroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla de bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisé ñuy xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waral ko lul samanan khalil waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen balma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolou moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu ga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggey moy fu mu fekk lu bax yaq borom xam xamit da war fum fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané su luga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam ridda allah wa daral akhirah ak bëgg sa gëruk al-akhirah jak ëlëk ndax bu fatani xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yobbu aljana man na la yobbu safara xam xam bi man na la yobbu aljana man na la yobbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na don lijeenti sa keuruk euleuk al akhirah ni lijeenti sa keuruk euleuk di al akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatil jahl nga detaché wu nak ba set wécc ci ak reer dindil sa bop ci reer xam xam bu amé njariñ day dindi nit ki ci reer isalatul jahl an nafsi moy loy def lune nga set lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mën ta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfiq ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
tamanan khalil bi mo waxo day dal di ñew ay borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam ay delu ci kor kori dug ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñot di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa koki dexe ka nekkon koki ka nekkon koki mustahirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga seigne mustahirlo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu duko yobbu ci seko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu an joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ko né agne ti bu gerte kenn ko né agne ti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew ba yalla ñew légui lañuy agne kon mu ngo kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak ah ngani daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa ben auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sal la sa solde nga delu ci wat waye cholay njangalé mom xalaatoko cholay njangalé xalaatoko boba defo ihya udin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara warul ko nulul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu daara nexé won ni ak imama nexé bu daara nexé won ni ndom bak tank ñu fal la ko nexé kenn du len jitu ci daara kenn wërëntu lu ñom ay borom xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di naan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di naan canet rek fuñu woté collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dafa ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gas lu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xani seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam ba talat sa bit bit wala sa 4-4 ñibbi lolo la taxone jangi xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école former nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey yaangi rechercher ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu del jox ay financement seen sadaqa jariya yoy ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak yi
10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dundal lo xam xam kon wa ihya ad-din moy xam xam bing koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural len kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di len critiquer di len xex ci seen xam xam jëruko wallahi jëruko njangalel njangalé mu leer rek day mujj ñoon ñoñu nga xamni luñ fonk fonk sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonk la yow té xam ngeen ni serigne ci senegal bokut ak serigne ci l'islam serigne ci senegal moy ku bok fami sangam fami bobu ay serigne lañ seen baye xéxalon na seen baye ñu xéxal seen mam xéxal seen loolu lañ japp serigne ci senegal fekk serigne ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëfewul xam xam sax du serigne serigne pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye lo lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu serigne la am moy doomi serigne la waye jangul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi serigne serigne la ñu fal ko comme serigne fonk ko comme serigne yow ñu ñak la fonku lolu bu mu lay indil renk ñe bo xamne da ngay jiju ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turu xoyoyele da diko xexé tariika yoyu dedet bum la ko jaral da ngay nangum dogalub yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga don jangal te di len jangale bu yagge ñu def lepp serigne ñom ñi nga xamni xam xama len itel bu yagge ñu def lepp serigne ñom da xam nañ ni xam xam ak ciriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aaday Sénégal bo ñëwé ak sa xam xam dañ fi bëgg jilé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critique gi ne critique seen sëriñ té ñom seen sëriñ soosu lañ xam seeni mam ak seeni mamad yépp mom lañu xam nga ñëw wañ ñuko waat bëgg critique seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañalé sa xam xam da ngay xam sa bop rek té nek ci li nga wara né li sa wërsëk yalla dana la ko jox waye bul añane serigne si ndax bul fatani serigne sosé nga xamni tay ño jur serigne si fi nek serigne sosa ci xam xam lañ doone won ab serigne ci xam xam lañ ko doone won yaakar naay firil na len ba tay liñu tudde alim alim moy borom xam xam tusur yalla day rocc fi rofé dina batu liñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy jur borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw way jur bandi way jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba ba jur na waliw ba waliw ba jur na bandi ba ba lege sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba waliw jurat bandi ba
ni la yalla tege adina bi min newo ci rëcc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni newo ci mucc masal na koy lim dama ni masal na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak new lu mu am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xam nako dafa new lu mu am da new lu mu am yalla xam nako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamono bok ci kumunul awliya allah bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani beuri wut lu mi am moy njabotam gep gor ak jigen na njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ng koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci sen baxuk bay xeyna ci sen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok mo tax may faral di wax ni amul ben yonent la tambale ci yonent ya la wax ba ba ngay ñew ci kumulul awliyaahi ba ngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya wi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama ni ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joggé seeni dom donu len nga xamné ni seen bay nekké arjulu salih non lañ nekké arjulu salih ñent yonent la ñent amutub juroomel yenen yonent yi rek ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñom biñ fi joggé seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci mëna génné yo xamni waxon na ko ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nekk domam jiko donu jan dom la mëno ci génné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yu tamit non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiane yo xamni mo doon cheikh ahmadi tidiane yenn domam domi deratu sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawon gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu doon cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal tiawon legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamana ci ñi seigne touba baye ku ci ni lolu xass la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat bu waxe fi mi jaar yalla ken mu sufa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko bu yalla doon kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mune kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene deñ ci reer waye dundal ci l'islamit nak
dundal ci diine ji lotax ali sallatu wasalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déglo diinem yalla da koy déglo diinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay déglo sa diiné man nga dégg diiné te fekk di mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ni dafa dem dégg ñu ni jigéen boppam awra la ay noppam awra la baatam bi moy li tambalé fi sikimam bi ba fi yaari waggam yi loolu ñu tuddé baat ci wolof bokku ta kaddu awra la mu jang loolu fas ku yéné pratiquer koku mi ngi dund diiné donte demul daara ja bokku dégg na diiné ndax mi ngi def liko diiné ndax dégg diiné du dar lu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam téré nga bayyi lepp li moy dégg diiné di faqo fi diin dégg nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gëstu ko muy lu wër nga xass ko yéné pratiquer dégg nga sa diiné julli ni lañ koy défé nga fass yéné waxtu do raw dégg nga sa diiné sallallahu alayhi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratiquer amul njariñ amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas foku pou mu fay la foku pou mu fay la waye dajje ak bopum neen lay def de wala mu mesu mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday na legui bo jappé ni mouray aday na ra defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muuro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat mouray limuy tang tang bammel ko gëna tang de mouray limuy tang tang bammel ko gëna tang te diñ ci jaar diñ ci jaar bammel ko gëna tang te diñ ci jaar kon man arada allah bi khayran yufaqqu fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé ëlëk yowmul khiyam day déglu sa diiné bim fi bayiko mom yonentou sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ne ko lool lan la mu ne kitabullahi wassunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhira la jëm waaw mu waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ne ko wa bobu yobbal ban la mu ne xana alquran ak sunna sunna alquran ak sunna sunna ku ci ngoy manam ni do reer muk lo sori sori sem riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal australie nekkal amerique nekkal fofi mana ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne xuma kuy sank wa yow do ci bok yow yow do ma sa sank yow lan tadilu do ma sa sank muk motax jigen yi ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen islam yaqote riwuma dara lalu len ci tankuti riwuma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwum riwuma xani neen riwum islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup den la manu din la fonku waxtu gën la pourtant ñom sa buñ xeye ñi ngi jakarlok
di defante ak di jeuflante ño xamni gëmuñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ño la gëna pratiquer l'islam na goor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci sénégal ah xoo buñ né ci réew ma waye fi ci sénégal mom wax deug yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli de waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot na danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxe adina ak bu alakhirah taxe adina ak bu alakhirah deñal gi ngay deñal sa bop ci rir ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xani ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxé ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire légi nak mom dégg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safaré jëpp jangoro ngeen bal day safaré jëpp jangoro ah muy lire xam nga xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak baam mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara yi di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogou di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw ko liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu liré ko ni jaan ju ñuul day safara jep jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di jog rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xama mako ray waye xam xam bu ñurut ñak xamé noko ray mom ñak xamé ko alam ñak xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yees sa morom xam xamé non lay démé fimu nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwo yi niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof moy premier niwa ak deuxième niwa lolou lañ wax yees bi ci fessu suuf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu amul ben génération buy ñew lolou ni moy yees génération bu bako jitu ba yawmal khiyam nak génération bu ñew moy yees génération bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walisi ba'du sharrun minhu amul ben generation buy ñew lut ni moy yes bako jitu won tax walaf ñay ni mu jëj judd gëna bon yeen bal ma ku mu jëj judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci parce que développement évolution jamana sunu mam yi ci gannaaw buñ leen lajone li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek buñ leen lajone li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih tay yoyu dañuy sacci bo gisee sallallahu alayhi wasallam ni ku mujjë ñu gëna bon
moy yoy dañuy sacc sa jikko yu bax motax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba jikko day sacciante jikko day sacciante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day sacciante nit ñi ñepp TikTok sacc na suñu jikko yu bax yi ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yépp TikTok sacc na ko ci mairi publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci mairi TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on sacc suñu jikko waye amon nañ ko TikTok ko sacc TikTok ko sacc waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la de xar su dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben et pourtant TikTok ben djumtu kay la pour am xam xam ben djumtu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail bolem djumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekke ni borom jariñu li ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxone ñi wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñi wut paaka legi paaka mu ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxone bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisee comme paka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paka ñaari bor wallahi yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamine ray na len bu yagg ñu suuli len rek baqiy mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngone moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngone moy sa liggey yow yow ben métier rek nga am moy plateau plateau site aussi loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax munkir ak nakir mi nga xamne amul ben jamm buy faatu lolu ni dañ la dikkel lolu ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal munkir ak nakir malaka yow poñetum adina mi ma doon wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci

0: nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu te gu tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong moy bok ak nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasa'il yi yep assam wal absar wal afida yep yalla jox na lako au lieu que nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ko ci côté négatif assam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni assam e mom alquran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni assam e yo lol le mbadantan taccu len mourir fuma la mbuk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñu tuddé beut jumtukaay biñu tuddé beut mom positif bi rek un côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadrallahu wala samin yalla ni man ma len genn ci sen pire nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma jox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisee yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel bi nga nekké ruuhu kasse nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp walla ma adam al asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruuh gogou duggal ko ci sa bir yaram wo wuna mu defal ko ay wasa'il yo xamni ci lay meuna distinguer li ni la ko xamewon mon la ko distinguer legui nak dom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum dom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi waajat leen wenen waaji yeesal leen seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam nga li yonent waxon sallallahu alaihi wasallam ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam amna dem na ba am sañu tal dara je muy jange ñoñu duñ ko gem ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga dara yi am nañ audience tal dara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga dara kay day taxam di tabax dara ji muy jang fori ji tax tabax dara yatim ñax tabax dara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du rutal ten yow xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa beureu bu sakka yo xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Mustafa Mbaye Sall ko gu fe def lu joydi wul dong nga yep koy songando yett lu bonam dong nga yep koy song ba la ño xam lu muy lijeent ak lu muy dugg da na yett lu bonam ba nopi waye bu dong yi corrosé le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koko difu ko donga ye bu mu ñewé dama nan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétan mu def ko yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatt ñax ngir tabax daara di yatt gi tax ngir tabax daara di hud lo lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy sétan ñi tal daara ji jamm jëk ci mujj ci
1: jamm jekk ci mujj ci
0: ji muy l'islam dine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam dine xam xam la du dine lambatu du dine portatu motax sar yum jëk jangale mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bimu ñewé lim jëk bind ci tablo bi moy iqra bismi rabbik loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbik loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbik bokki ndax ki jang iqra bismi rabbik dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tablo bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gona yi moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique lañu dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamni politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñu ko jox donga yi ñu ko jox mi ngi len di former di len jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde serigne yamu ci de ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni wajur ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni wajur ni ñi len di ñak respecter te pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gone yi wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan waye and ak lolou dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram ne da wéx ñu mu ni da xong waye mère li ngay dund bi daala quoi waye mère xey tour ndox fi bi daala waye mère yow do ñoddi sa muso non mais mère la hawla wala quwwata te pourtant manan nga xoo jangal jar ko ba mu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram da nañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nupi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gul sax nak mi ngi feeni ba legi ndayam da fay ñew andi fi bopum neen andak teggara fas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gumgé ba ca mbedd mané ko yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko señ mustafa mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayit nang ma sutural rek bu bu ko fi indé boy ñëwati nga mur boy ñëwati ci daara ji nday ji awa muy ag seen kër tegg na grafas bimu teggol bam démé sim moy rangoñam ni borom kërëm grafas ci fini muni ko muni lima di wax dootuma tegg grafas ci sama dundi borom kërëm ni ko pourtant mala ko jikko na téré de da nga bañu muné ko waye da ak lu mëna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kérok la mudde te grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi gennale adina ak mouray mi ngi gennale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu té pourtant li bénn circonstance la bo xam dañi kéro kéro dejj ba lañ may soga netti histoire bobu ndeké jaar nak fofu ak doono kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko may libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu delouat ci ubbi émission yi sinon ma dégloko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du séné waaw ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nek la ñalla def na tawfiq wa baana suñu mud légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi doon tollu ci di wax khutba bi nga xamné defon nako fi benn tabaski waaké baxna seigne mourou ma ngi lay dégg légui man nga duggal mbokam bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma doon def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñoo gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena seigne diou sangam mën ta defar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé seigne diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ni ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk seigne diou ma waxtaané dunduk seigne diou sangam momé doomi seigne touba la ma waxtaané ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jeexé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca paray ya néwon ca bass ba daw dogalé ma ni ma li nga xamné mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw mi dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok mané ko man day fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre mané ko man day len dongo ma taxañu bëgguma xam bul ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubalé sa bay mu ni waaw man luma def bay tuubal sama bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma seigne diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox seigne diw da defoon bo fa joggé yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi mu ni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même goor gi moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw mu na mëna sama dom ji dey sant na bu baax légui day waccé nima kër gi moy joxé des passes li ya taxone ñu di len jox seigne diw bañ len di jox seigne diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré seigne diw ba nopi yow fo toll ya ngi gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna seigne nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokkok seigne modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au monde tout légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légué ma xol ba xamna may def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jott ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé dinañu continuer waxtan wi te moy waruk sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alaihi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko dem wuti xam xam boolem kurel yi ñu ko daan firé daayira bu nek kër gu nek dëkk bu nek réew mu nek war na am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñ jël ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñ jël ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga buñ jël ci waté xam xam bobu mom lañ tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali jup na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum
1: ok amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum tamel de ak sey mustafa wa kay mbay mbay yaara mbay
1: wa alaykum assalam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglu man nga wax rek mang lay deg wa
2: wa wa ñoo ngi lay ziaré mbokum talib ñu wax dam gay assalamu alaykum señ bi mbay mana dam gay
1: señ dam wa kay gay
2: mbay yaara mbay ñoy san señ tuwa bu baax mbay alhamdullah naka bokki tuba yi ba ñepp ngi ci jamm
1: alhamdullah
2: bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
1: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen siaré bu baax
1: dina nako saare ko ñu lay delo siar bi inshallah
2: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtan wi
1: Allah bon wa
2: aw di ñaal bax bax serigne touba serigne muntaxa am yag fi lol te wer
1: tay ci du jottu
2: ak serigne am di fall ni jité keur maam cheikh ibrahima fall ak kilifa diine yépp rek aw di rafet lu bax ba waxtan wi ci wax deug yalla di ci yokko bax bax rek sa su nek
1: tabarak alhamdullilah
2: wa lolé nga wax non dey yalla xamna ne man mi dey gis na ko xamni ki mako wax sama ra ko serigne te it ku nak tiaxan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel nako motat ndax top ko xamni waru ko top dekk bañ fa joxe won nga xamne mom jeurine la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko don jide kilbe ga ko joxon jaka ja buñ ko waxon fiñ doon ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mako wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu mu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobu nga xamne mo fa don jité te ko don jité lo doomi Serigne Touba la
1: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni waa deg na bam ko tekilo galaj ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na ki ko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fo ci boru ko Serigne Niane renen gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba waaw te neena koku non ki nga xamni ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool deg na ki ko def lo mi ngi dekk fofu ci boru ko Serigne
1: Niane
2: Serigne bi nga xamne lool muy mbir mu doy war dal waaw waye nak man dal lima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñoo xam ni jox sonne dom waaw ndax daara yu baax bari nañ ci lool ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci jangalem sëriñ bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont waaw te diko def rek ngir yalla nak rek
1: tuwarkal ndin
2: wa bëgg ci pegu yalla rek nak muy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamne leen wax deug yalla
1: tuwarkal alhamdullilah ndax
2: yaa waye bar ñu xam dal ñi ngi ferewlu nit ñi nga xamni amuñu kilifa lool nak man limako mëna jappé moy ñak kilifa rek waaw wax deug yalla man yaakar na la ku yaro Touba wala nga jage ko jage kenn ko xamni xam nga ne ki ci waakar Seigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digeunte ak njangalem Serigne bi wala waakar Seigne bi yaw yaw di soñ nit ñi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk xawma dal luñ jor way amna ñu leen di fëkk mom waaw
3: barakallahu fiki
2: waaw ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yalla yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñ mu dégg rek ñoo ngi ci jarignu ko wax deug yalla lum tuti tuti wax deug yalla ñoo ngi ci jarignu te yaam ko def rek fi sabilillah
3: barakallahu
2: aw ñoo ngi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Seigne Mamad Dan ak Baye Ibrahima Ndjay ak Magui Tall Bey déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Seigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré bax di ziaré mbokk yépp rek
3: barkallah
2: jërëjëf jërëjëf Baye jërëjëf
3: jërëjëf jissakallah xey jissay jërëjëf Seigne Dam Ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen mbokk rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko Seigne Modou waxé joxé sa participation jërëjëf Seigne Dam ñu nuyu mbolé bokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ku melni señ dab bi mom yag na top jotaay bi jotaay jikki ba légui ko dañu xamna mbokk mu bëgga tabbi rek mëna wota wat inshallah taala di nuyu ce ñi wax cheikh binan gi ñew na ba fi ci daara ji di nga jëf isaac na waxi ni say yi señ mu di bey mu gëj nañ ko dégg ñing ko nuyu ci melni señ Daoudi Bey momit ka salika ñoom ñaar ay doy bay lañ ci Modou Bey lu tuddu ci Daoudi Bey jazakumullahu khair bi sax ñoom ñep suñu wolé la ñu di wolé re daara ji mon bokk mu bëgg tabbi rek mën na jaar fofu señ Modou wax muy lien bi waaw nak lu bëss la ko man motax waaw ba bo muy nité ki bu am casque inshallah inshallah taala ñi ñuy mbolam diaspora bi yépp nak goor jigéen ba ndaw waaw da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yagg mbokk yo xamni déssan yagg participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lég mu am ab diir inshallah yalla ñalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn kilifa gu fi ñew barki demb ni ma man day amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñuma bolé yor daara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga lu mëna japp man dama fawone benn conférencier nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam daan def ñu ko waaw mum de motaxit jot dara waaw motaxit jot dara jot dara yalla xamna leg legi mbon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mu lay ma toll fo xamni kay mom mu ngok lay la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy faté laj ko ñu wat waye yep yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiru yaram rek ak mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa bayyi adina ki faletul kenn rek wallahi sir sans rek la dina xii ci ba ngone wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nane dit ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donc yoyep nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax mom wir rek kay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek do am ñu jamono ci buru la doon yi yo ci buru ba den taxaw den joxe garab walu mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi jappena ba minimal def ni so wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci di len ñaanal su ko def xamna señ Modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayiwon telephone yi lolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg té fék amna leen lay xaar lolu nga tax fék amul ko né ci ligne bi xamna señ mo dama taggo ba dimanche prochain légui fék dafa ñu organiser ko suma waxati ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ñu arrêté ñu bëgg participer tax ñom tamit da bokku ci li leen di wétt ni ñuy bëgg di participer ci émission ni ñu don té nak waxtani mom lu am am solo la té waxtani ñeneen dañ koy topa di ko diglu wat lolu muy tax bo gisé diaspora bi toujours ma di len sante di len ñaanal di sax ñom ñaan moy émission bi dafa len intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay gis ko xam day top waxtanu diglu ko bam jeex tak wala yalla xam nako ak mi temps ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé li ma doon tuddi légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënt ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca ci ne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka mo yalla bal dundu tuñ tranquille bo xol yi añaanante bi man dal xamu lu xew rek man dal xamu lu xew yalla xam nako manam dugg fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax dimeku ci nit jomb nañ ko yalla xamna amel dañ ko jomb rek lu safano rek 4h du matin nga yew deglu ay waxtaan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci benn plateau rek commencé na lay ma tuti ci Yalla nañu Yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah ta'ala waxtan wa ngok nañu Yalla defal tawfiqi ñu fekke wat jenen dimanche continuer mawdou bi tambalé ko ci leçon bi professeur bi jëk bind ci tablu bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min 'alaq inshallah ta'ala ak la ci nek lepp jere jef ji sak mu na waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun ñu ko xamna ba dimas prochain inshallah ta'ala gërem na nak jespara yeb goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtaan wi di jël sama ci ba pour yi bari dama koy fatte waye yalla metti xamna ni sa bu ma toge wi tek sama borom yeen ñep sama xel mi ngi yeen bu ma tollu ma ngi leen di ñaanal ci sa ko ci yenn ñaan ngir ñu def jakkum la waxe li jessay fi

Ibn Abi Talata neena mom day degg na ci Abdullah ibn Abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara yu xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu waw lu dul ni nam wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibnu jawsi non lako netilé khatada non lako netilé radiyallahu ta'ala anhum jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibnu abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibnu abbas mun ibnu abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabarak wa taala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum mune sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kero mi taxagne gedd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci tere borom bobu tabarak wa taala di mo xon ni ben nga am eloquent wu man ko faram fanché munuloko wa ila amulo fahm bi lor rek ci am wa yalla bayul ci tire di dara ila wa qad bayyanahu lakum lul ni yalla leral lan len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolou muni sun borom neena yaronte yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay ñun yalla no wacc ci yow téré bi léral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen jël ben ak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp léral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na dom adama ci dinem te dom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudun dom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen né ñeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina bigalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen bigalé aljana ne leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne dañ ko tek ci njub ak yermande ne leen aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manute andaku ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla

0: ci Sénégal, 90% yi téguwul ci yërmande. Politique ci Sénégal, 90% yi téguwul ci dëgg. Ci naxante rek. Téguwul ci mandu it nak, rawatina mandu nak mom. Da lañ ko wax ci palasam. Rawatina bil adl mandu. Politique ci Sénégal mom benn bu ci tégué ci mandu té amul. Benn wallahi wa rabbul Kaaba. Benn bu ci tégué ci mandu amul. Politique Sénégal ku tok ak say gaay. Lolo xew Sénégal de. À la place qu'il faut lolu mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib ah dedet lolu kenn ci ñom gëmuñuko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñuko le doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolu mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfewuñ ko dé jëfewuñ ko yalla nak loolu la bëggoon mom yalla loolu la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla néna man loolu la diglé ñun ana ñuy politiquer fi ci Sénégal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew Sénégal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique Sénégal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salaf salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki li la ku jekku jekki li la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay dal di convaincre nga fek ci ko ci lim wax bu jikon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo nañ delu ci alquran misal nako politique senegal legui wa khalat al yahud laysat al nasara ala shay wa khalat al nasara laysat al yahud ala shay politique senegal ngok wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaaw wa aper nenañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neeku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara خالت اليهود ليست النصارى على شيء وخالت النصارى ليست يهود على شيء وخالت ابير ليست باستيف على شيء وخالت باستيف ليست ابير على شيء من هو على شيء من بال من هو على شيء لي موي بوليتيك نانيو جيما انترو سي استوار من بال histoire dafa am ay militant yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam militant yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñ wax yonti yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisser militant yu yonti yalla muhammad yi pour jabulisser len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisser jaral na len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko ñu abou soufiane boba jamono boba ñu nekkon opposition ñu nekkon leaderu opposition wu yent yalla muhammad abou sufyan abou jahlin abou lahab ñu créé seen ben délégation politiciens sénégal yi ñi def politique du sénégal ñi def moy képp ko mëna jabulisé sa moraw mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj toj ay ambassade jaral na la attaque ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inauguré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñongi bayiko réew mu ñu wax sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu len taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président bele ci sénégal jappewuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wol len ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu dal di wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla muhammad ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de talaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñina andax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo posé len ben question mom najasi mi nga xali moy président bi moy leader bi mo posé len question ne mang len di posé ben question min wa muni yeen wa sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax ñun ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence du ñu sagalo du ñu xaslo xam nga lu mi sant أمرنا بالصدق العديس وأداء الأمانة وصلة الرحيم وحسن الجوارح ونحانا عن الفوائس وخول السور وخسف المحسنة الله أكبر خول المبي لدير واي خول المبي لدير رك خول المبي برسنا وبرتي رك جعفر نينا niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu waaw nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañ ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal nenañ fu ngeen meuna nek na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mune suñu leader nenañ lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no tara lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxaw lu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ngeen roy yent yalla muhammad mi ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam na ku len saga len ko wala ko saga paté saga len ko xam nga ni bi leader mom dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga paté saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci yeen confiance bu len ko trahir da ngeen di jokk ak bokk politique Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacci jëkkeur ndax politique Sénégal jëkkeur wacci jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal xawlu sour wax ju bon bokki xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fa'is daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yaqna ay dekkendo bu duñ tudante legi dekkendo yo xamni demone nañ bay tudante dom politique Sénégal ñewna dag corno bi doxon seen digënté ñuy yobonté police di yéga ka wacci di xéxa ka xulo luko indi politique Sénégal luko waral moy lima wax wa khalati apérist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apérist ala shay apérist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad na may kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna muni du kasso bi de sun borom wax ak yonti yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mun ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ doon dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso do garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jamb lool lay yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jamb alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabu lasina yad'una min dunillah fayasubbu allah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muné muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe passion adwan bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko kasso du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy faj way wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga Serigne Touba ma sagal Serigne Touba isa leader man ko saga Serigne Touba ma sagal yalla xamna ko wa man Serigne Touba sama leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabiste duma len may séro lolo tax man ko dal ci Serigne Touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nak waye dama ni ko saga leader Moussa Gassine même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yonent yalla muhammad nan ko waxal sa militant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leaderu Moussa Gassou leader ko saga kilifa Moussa Gassou kilifa yalla xam nako yalla xam nako wala kasabul lasina yad'una min dunillah fa yasubullah lutax abdawal bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci Serigne Touba ko ko saga ma saga ngeen baye bob mala saga fanani barsa waye saga Serigne Touba lima djublu ci saga Serigne Touba moy tek ci darab Serigne Touba bi lo ci wërta tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat lako yow ko meuna doon xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullah Wad ayyada Allah nasara wa Abdou Diouf ayyada Allah nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso dégg militantu PS bu saga militantu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso dégg militantu PS bu saga leaderu PDS wala nga dégg PDS militantu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mami dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi bayyi bayyi bayyi dom bakkañ bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci birum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit tani jamm lay jur yag na len ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma len ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kurel bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la neex nga tuddé ko firqa ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ño xamne ben oxygustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañoo jël lenn ci sunu politiciens yi formaté seen roue seen your yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yak nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla ana ngëm yalla ben kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye jëkër ak jabar militant leaderum etc ben kurel la min ci adina bi ben kurel la min ci adina bi waye saga leaderu jambour ni sa leader kenn duko saga adde hedet joju daraja kenn amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonent be la upp daraja te dama ni minita yonent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xam nako dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mourid yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sax dara seigne touba doko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax duko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mourid yo xamni sen leaderu temporel motax manam defender sen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jeerul len xey magont te ay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi defender nañ sen leaderu temporel ba dem kasso waye sen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yonne ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye lolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba bi lañ sant jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer senegal dama tok bayak mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man man dé sama leaderu spirituel cheikh abou mbacké kërëm ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmaté ak loxo dañu du fi amé amul baraka dañu du fi amé dama ni ko fekke du fi amé wawul commissaire wawul assistant commissaire ci kilifa yu mag yala dem ni du fi amé mu Moustapha Mbaye sa mu na amul du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawli ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gennaw ndang mila saway yes mila saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom mune ah yow legi man ngay dir mag yow legi may sama ro nga bëgg jamm ni war ci kanamam mune ah dang ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wala yi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu bayé la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu bayé la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima dégg radiyallahu ta'ala man ko koy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jamm rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma ko sourou anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lolou la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa minitan yi buñ saga leaderu jambour waye say minitan di saga leaderu jambour yi nga ni minitan yi leader beul bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téd nañ fay yalla bind nonu nit lolu yalla ko bind nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man wax deug yalla bu ma señ tibani won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom duma ko jëfé mom lolu ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess señ tibani mom buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass señ touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla boko fekké bo bis yalla buma ko fekke mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam c'est akenu rok sun jamono fa ngeen balma akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ne am ni danaka yej bu amul turu la kenn munu ci def dara seen beut yi nangu ñoo gis deug seen nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dé misal lu mel muna ñoke xarayam ulaika kal an'am ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xamne dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar bal hum adal ñi may wax ni muna mu ni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé live yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talé live fam rek yaq der su gor ko taxatal ab live fam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yesi xar yena yesi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayu lisina amunu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati ar-rasul ey yen ñi tal life ey yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ey yen ci tugori ey yen ikhlasiri man yalla may wax ak yen mana muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ismi wal udwan fala tatanajaw bil ismi wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante djuddo fa bu len ci wax luy tax ab seyetas ya ayu lisina amanu la xde bu fekke ni gem ngeen yalla la xde
1: mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gëm nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatana jo bil ismal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax doma nonu baye
0: al qur'an la
1: ya ayyul lisina amanu isatana jaytum fala tatana jo bil ismal udwan wa mahsiyati rasul mun wala sax ngeen ni moy sen kilifa wa mahsiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga
0: wa mahsiyati rasul nga moy nga sa kilifa
1: ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu tal life di saga leaderu jambour
0: ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life di saga leaderu jambour ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am sansman ngeen balma
1: min waaw yow borom bi ku tal life no wara def mun watana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wat taqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaraka taala buma jumul ma nga suratul mujadala
0: wala tatana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha allati ilayhi tuhsarun
1: mun bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna mun bu ngeen di life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ñien ragal yalla ci TikTok bi ñien ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël Cheikh Muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël Seigne Muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata kouma sa gis li la hawla wala quwwata kouma sa gis li sukkandiko rek ci intelligent artificiel jël Seigne Muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñu nit ñi ñoy avenir Sénégal ëlëk kon dem masmala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampeguñ sango do nga mënu leen ko rab ñampeguñ sango rek mënu gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na waliyu yalla yi toll ni Cheikh Muntaha ñampeguñ sango rek mënu gu leen ko defar jël TikTok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum sa mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yo ko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma defar logiciel wayé ñampé go sang mëno ko defar agun yow nga sukkandiku ci xalam jambu ol yeka ñen ball nga wut ci xam xam wayé dédé yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom kay xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tusrun ragal len yalla ndax lu yag da ngeen deñu dekkal len ngeen tew ci kanamam ñun dé ci kanam muni kon nak amna ci minitan yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adallu ño yeesi xar neena amna minitan yo xamni ño ki xarayam yalla ko wax de amna minitan yo xamni ño ki xarayam ba yag muna ñom sax ño yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonké fako yalla tek bu démé ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xacc ci tanu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jëme nanguna yoonam neeku ci lutax nga jital ko jëme ko ko nit bu démé ba tolo fofu yow xara la tane nit bi demé ba du xalat fuñ ni la ayca nga ni ayca yalla mom neena waxuma xar yi ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul seigne touba neena falatu hadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mangi len di denk yeen samay minita man seigne touba mangi len di denk seigne touba wax de yeen samay minita man seigne touba mangi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bokku lu ngeen beug te moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non way bu len ko def non leg ma la ko defire ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais beug sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko non fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jégué te gëna gat pri mi gëna jëgé té gëna gal Seigne Touba néne ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi lég lég rek mo am ay pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj dé moy genn boom la sénégal ko ci top rek dal di bok ak mom légui bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñëwé dañoo tak ci peli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolé ko nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kilif kef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulén ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine shayir bi donc ko xol gis ko shayir bi rek sayyid alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamil awliya sayyid alhadji malik neena ci prix mi melen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadji malik neena kilifa jambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jami' awliya lolé sayyid alhadji malik wax sayyid alhadji malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digalé gis nga moy la ma don wax ci aya ba feulé comme ni la ko yalla digalé sayyid alhadji malik lolé wax dé neena respectel kilifa yeb fa asimo jami al awliya fa asimo jami al awliya wal manam nit yalla yeb leader yeb ci prix mi gëna jëgë leader yeb na nga leen respecté na nga leen warmal na nga leen respecté na nga leen warmal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu teral la bu ëllëgé mu am lo dox sen digeunte nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxassok samba yow dembala bi nga jaxassok samba ngeen and fune fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba mu ni wa waye samba baxul de ñu ne ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demb mi lañ yi ba yow lañ xamni ya baxul yow waye sénégalais li ci ëpp nama yalla bal mu ngok bop mom dara bay sam dana wax ni wolof ku wayef bop la ni ko wallahi ndeysan wolof ku wayef bop la waxin la waxin la waxin la du tiago nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok wa mu ngok ni ñepp xam lu ci wayef mu doy mu ngok motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi bolem leader yi ay bëgg ñu respecté sa leader té do respecté leader yu jambul ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mënta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmadou tidiane radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu Seyd Alhadj Malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppon ak lima wax man Cheikh Amadou Tidiane japp leen mune waay bu fekkentani seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama lam wax neena tek leen fele tek len ko fele sidi cheikh amadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay militant man cheikh amadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël len lola baxna wey len ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté ak li ci constitution bi bu len ko exécuter cheikh amadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci Sénégal yo xamni liñuy doxale ak liñuy sant seen militant ak li constitution au Sénégal wax comme penkok show ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolu kenn waru la ci japp da ngay politique dal ba lolu kenn waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fala sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fim yam fala sañ sañu ma samba tambalé la constitution au Sénégal wax la constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alcorane ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum yen senegalay ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhawaykum disperse bi da wara dak disperse bi ni disperse senegalay da wara dak ak num meuna dakke nak dom ju ag ci mana bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju mana dog ak bayam ak culture senegal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecte bay ci warmal bay ci digal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari
0: Ya ayyuhal ladhina amanu innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum. War nañu delo ci wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ ba ko ci jekk sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekk sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu sihtam wa ahlu system wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen sénégalais li leen yalla boole Senegal di len yalla bolé moy len ci taxawu len ko defar len ko dundal len ko débalé bu len ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu système système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayé fofu khalisu système lañ ko ngenté mom mom di wax ak ko mëna lool khalisu système ci lañ la ngenté yow khalisu système ci lañ la jëk jëndele sax bi nga bot dem école khalisu système ci lañ la jàngalé ba nga fër idji khalisu système ci lañ la jàngalé ba nga ami diplôme khalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wuta laal ci système bi li tolni dédé wé Seigne Touba mo mësta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bobu fi nekkon taxna bimu ñëwé nang wuta laal système bi jangewuti magewuti dundu ci dundulewu ci ci système bobu ñun def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massaana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lu don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mune waye système bi dal baxul duma ci dugg mune ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mune tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ci ñeex sa yow kay man nga lek mbut rek fal ben yo nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delo ci nañ suñu xel fi politique sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé
1: du serigne joxe ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibar inventer ay dossier lolo xew de inventer ay xibar inventer ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jele inventer rek te pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane neena wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom neena na ngeen fexé ba baye inventer ay xibar inventer ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jambu té li ngay wax dara katch kessé ngén balma dara du ci dëgg dara buñ la jappon ni la ana prof yi do am ben prof bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la ko tax yalla téel nuko téré yalla néna waxuma la jéma inventer ay prof jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni fleur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan fleur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeulal makka def ko mu yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka mu yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abu lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abu lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abu jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fu munawara muy yoonu tol te li muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fu munawara te nek ci ndigal yonti yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digli defo ci dara buñ waxante deug da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa bir biro tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fata dotu fasañu juk ko toklo ci barab da na fa tok te dotu fasañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa biro bobu rek kilim yoyu rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone gine ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de légi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu ñu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ té ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiku togn sax mo gën manam bayiku def sax mo gën japp ku defu té liñ jang ci sharia dama ni bayiku def ndax woorliku bayiku def sax mo gën japp ku defu liberté té ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banéxu ben way yow do satisfaire sa banéxu bamél bi sa bamél bi mo gëna yeyo nga satisfaire banéxam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bamél bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi.

ยามีอะไรlegui ngien di jël seeni dom di tek ci kaw domi jamburi parce que yena yor poire yena yor sañ sañ bi ah lolo taxon ñu fal la fa primo yow folli na la muy ben benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won dom mo ma dooron allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam mo ma dooron dum bal ma montar bi mune ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi dor ko yar yu tolni yar bi nga xamni mom la ko dom ji doron manam lim bobu bim ko doré juroom yar ci misal omar niko deet continuel dor da dor juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continuel dor muniko deet juroom yar la ma doron fayuna juroom yar la ma doron fayuna faman ni bu ko sustu don doxé ni bu ko sustu don doxé manu te do am ci tawsu jamm do am ci tawsu waye sustu su kumba am nday ak kumba amul nday sustu su kumba am nday mané demal makka téméri milliards yon demal madina fu na wara jooni yon mané bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba néna tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ mangi giñ ci mago sa borom ni ku dugg ci bammel tu yobale wu fook njub dang ko reccu ku dugg ci bammel tu yobale wu fook njub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defar senegal seigne modou waxtan wi jeexut yex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama wax nan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkel xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci seigne touba yalla sédé nako wa yalla sédé nako farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh ahmed tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bép ni seigne touba la faral waye parlo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diiné la parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diiné moma jëlalul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xéru jissay di ndokkel jaspara bi yépp goor jigen mak ndaw di delu di gërëm serigne daara yépp di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi musa laaje mayow ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën mune islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la mune man salimal muslimun
min lisanihi wa yaddi man salima al muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni serigne dara yi mang len di ñaan ngeen benno bolé seen bop ci taxaw alcorane dong tax yalla xamnay di buma len manona sepp ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama len di sepp ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen kat na nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alcorane dama ca seen ay serigne dara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne dara ñu ne lajj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak bolé ci amna am natula yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñu ngi gëreum bu baax di ndokkel suñu wolere suñu xarit soxna ñu ba ciun kenn la ci wolere daara ji ak borom kërëm señ djey non lañu ndokkelé soxna Aba Ndiaye fofu ci Amérique señ Modou Bey ñom buma dé lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek nang leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñing leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu diko wax señ ngagn bam tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissak mu law khair jissayhi ñepp rek ñing leen di sant di leen gëreem nima koy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téw rek ma ngi jéma kër kër yi rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daara yi goor ñi daara yi jigen ñi xariya ndax jur gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolu bisu jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu nan wala li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeen yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alcorane leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen makoy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne diñ wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dara jala martaba la waye tamit wajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar naka non yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam bokk na ci ay muhjisam ci yoon wo bu muy rañan joge makka ji madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ñu nekkon digeunte makka ak madinatul munawwar sallallahu alayhi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamé ni ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geuti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal difay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox ñu mëna jëfëndiko ndey dañu xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fa gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi do nga mo dess ci kër gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakkar wax ko neeko ndax joxnuma ndigal maratu ko Abou Bakkar ni ummu mahbat Mustafa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko dox gatt mu ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ni wa neeko nama jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil na yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox ummu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug miracle fa la meuna yem bi nga xamé ni ummu mahbat abo mahbat ñewna borom kërëm gis soow mi niko wa saway soow mi fum joge ñu ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxt mu genn soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xil bakaram niko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam abo mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaar ratuko ma amum sow wa ratuko ma amum sow sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam la señ touba ni xawmako ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم موجوم دفنا ماغا تي ديس بول خلو له من الخوارق ما لم يجيه لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ يونت يالله محمد كو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam andi yonent yi ko fi jitu won
alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni Muhammad ibn Abdullah alayhi wasallam.